0: 봐요. 예스! 이츠 딕!
1: 고마워!
2: 왜 가면?
0: 오 마이 갓! 바바 있나 봐.
3: But it's really scary to see something like that.
0: How did you sign off, babe?
3: Ginagumo ko gagawin niya. Mais ka kumo sa akin, Mais.
4: Middle East Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
5: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
6: Grabe ka na pa!
8: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
2: power. Thank you!
9: Pulpin mo, RJ. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Simulcast on DZEX 1026.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
11: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, brah! Imagine buying this that aren't real, fa!
12: Ito na tayo sa Jure.
13: Sa Jure.
12: Kung saan na

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
1: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: We are here! Get ready for the chaotic night.
5: First me, Jet!
6: A monoblock Mims, monoblock...
5: Wait!
4: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: PBS TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
9: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
10: See, girl. Hi, girl.
9: Dizil pa yung... Yes!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lower Tag Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Thank you. Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: We are here! Get ready for the chaotic night.
5: First me, chat!
6: A monoblock Mips, monoblock...
5: Wait!
4: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
5: PBS CBN TV Plus.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
8: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: Dizil pa yo. Yes! It's a day!

0: 26 at sa FBS.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Jeepers Facility.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Di kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi
2: Thank you.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
5: This is the party. This station is currently under attack.
6: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
4: Geometric Adobo!
5: Geometric Adobo!
6: Michelle's Party Club!
7: Here, get ready for the chaotic night.
8: First me, Jet.
9: A monoblock Mips, monoblock.
10: Wait. Let's go.
7: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support Bobo in this country.
12: CBS TV Plus.
7: Blue Talk Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at BlueWave5.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
13: Wala man lang akong may plug, ito lang masabi ko.
14: Ito ang aking sikreto.
13: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gabo.
3: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabon!
3: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
13: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
14: Ito ang aking sikreto.
13: Oh, kung di nyo pa-gets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
0: After a year of hiatus, we are back. Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: The World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansana.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po,

0: Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: This is the party. This station is currently under attack. Huwag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
2: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
0: Abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
4: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaghat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
4: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

umanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: This

0: woke up.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.
2: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
3: DJ Presley Paglinawan.
2: Makisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
2: Gaming.
6: Ay, bastos, namatay pa talaga.
3: Aray. At ito po,

0: right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sakada po na
1: magagawa. Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
7: bawa. Thank you.
8: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
10: Si girl, hi girl.
9: Dizil pa yo. Yes! It's a date. Hello.
11: Oh my

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
5: Ay, bastos, namatay pa talaga.
6: Aray.
2: At ito po

0: Maganda. Yan.
1: Oh! Ano yun? Iba na, ibang team song yun. Accidental lang. Pero magandang hapon mga kaibigan na smileys mga katol. No? Magandang hapon. Ngayon, ay kung nasan man kayo, baka kung umuulan man sa inyo, maulang hapon po, no? Sana tumila na rin yan as soon as possible. Pero, kaya, ayun nga, ngayon po ay August 19, 2026, Miyerkules, no? Miyerkules, napapakinggan po tayo sa Smile Radio at napapanood din po tayo sa YouTube channel ng Smile Network, no? And siguro banggitin ko rin dito fictionally sa LTV Plus LTV Plus, pero ito nga it's enough na siguro ready na ako pumasok bukas, pero kasi nga hindi ko pa nagagawa yung mga assignment ko. Actually after this show dyan ako magsisimula eh, after this show talaga. Pero some ano lang yun eh, ilan lang yun, poster, then sasayaw pa ako, gagawa ng sariling kanta. Siguro mga yan lang. Tapos ay ano pa kami, wait lang. Ay, ito meron pala. Mini na pagbuo ng ano. Oo. Pero siguro hindi naman ganun karami yung ano. Hindi naman ganun karami ang mga gagawin namin ngayon. Pero ayun nga, dahil nga hindi, may mga hindi pa ko pinapasa, mas lalong natatagdag yan. Diba? So ay sa ano rin, dito rin. Siguro sa mga isang, pero yung pinakamahirap lang talaga sa akin yung ano, is yung gagawa talaga ng kanta. Kasi nga I really need para kailangan ko talaga ng ano dito. Pero po, magporsige lang na magtiwala lang na matapos rin yan in time, diba? Ay, ano to? Medyo nakakakilabot tong basahin. So yung host ng ano daw ng previous nating show, yung show natin, yung show kaganina, yung host na si ano, si Rexworth. May na-send daw na parang advisory ng eskwela nila. Hindi ko sasabihin kung anong school, pero allegedly may posibleng pamamaril sa kanilang eskwela. So siguro daw advice niya sa sarili niya na hindi na muna siya pumasok bukas. Siguro baka this week for the whole kasi nga ito ha, may gusto rin akong ipaabot dito eh, kasi nga medyo mas lumalala na yung mga ganito mga crisis, lalo na yung ano, malakas rin ang ulan, sasabayan pa ng ganito, di ba? Ito lang ang sasabi ko. Kayo na ang bahala kung ipagpatuloy niyan. Basta alam niyo dapat ang consequences. Alam niyo dapat ang consequences. Kung gawin niyo man 'yan. Diba? Alam niyo 'yan. Parang yung nangyari sa ano, sa Tacloban or dun sa Ateneo de Zamboanga University, medyo sensitibo talaga tong ano natin. Pero kasi nga may mga may hindi nyo ba alam, may mga kaibigan rin kayo dyan or mga estudyante ba na may mga pangarap rin sa buhay nila na gusto rin nilang ikamit, lalong-lalo na doon sa may sa Ateneo de Zamboanga, di ba, paano na rin sila? Actually, hindi. Ano kasi yun eh, junior high school ata yung nakita kong ano, department yung nakita ko doon sa video. Junior daw, so... Pero ano kasi medyo... Di ba, parang nawawalan ka ng gana na pumasok, di ba? As may, o kaya minsan may ano ka pa, may ano ba, may nagpupush siya na maglipat ka na ng school. Pero kasi mahirap rin yung ganong proseso eh, yung maglilipat ka ng school, di ba? Kailangan mo pa ng ano, kailangan mo yung PSE, lahat ng mga student information mo, kupanin mo yung lahat from mula sa school, tapos di ka papapasok. Ay, di ka pa papasok. Grade 4 ako noon, nung ilang mga taon pa, something, ay, 20, ano nga, 1, yung ano, yung, wait lang, ay Mark, pwede kang mag-take muna ng show, may tumatawag.
2: Hindi, pre, ano, pero, busy rin ako eh. Sige, wait lang. Lipat muna ako ng ano.
1: Ang inano ko kasi, yung tinatalakay ko kasi ngayon is about dun sa may ano, school nila Rex na parang allegedly na medyo sensitibo, pero allegedly nagtitreat ng possible school shooting. Medyo ano kasi eh. Alam nyo kasi may mga ano eh, medyo mahirap talaga na ma-alert ka dyan sa mga ganyang pangyayari kasi nga buhay mo na yung nakasalalay. Buhay mo na nakasalalay. Depende na kung matamaan ka, wala, di natuloy yung pangarap mo. Ay, hindi naman sa ganun. Pero kasi nga may 50-50 yan eh. May chance na mabubuhay ka, may chance na ma-alive ka, di ba? Ma-deads ka, di ba? Medyo nakakaano talaga, nakakakilabot na makita yung post na yun. Sabi daw, sayang ko, to the parents, teachers, learners, and the entire school community, the administration is aware of and has received reports regarding our recent Facebook post alleging a possible attempt, shooting attempt sa school nila. We would like to assure everyone that the school is taking this matter seriously. The administration is currently investigating the incident and verifying the information surrounding the Facebook post. We are also communicating directly with the concerned family regarding the reported use of a fake Facebook account. At this time, we strongly encourage everyone to remain calm, vigilant, and responsible in sharing information. Yes. Please refrain from spreading unverified reports, screenshots, or posts that may cause unnecessary fear or confusion within the school community. Yan. Ano kasi, may mga nakikita rin akong news na ano, may mga estudyante na nagpo-post, nagtitreat na mag-shoot sa kanilang ano, mag school shooting. Pero kasi nga ang gusto lang nila doon is mag-suspend yung klase. Pero kasi nga medyo napaka-seryoso ng ganyan eh. Parang ano eh, parang maybe ano kasi nga eh, kaya nga ang ano na lang, ang best na lang umabsent ka na lang. Wag mo na lang hintay mag-suspend, umabsent ka na lang. 'Di ba? Madali lang 'yun eh. Tapos kung kailangan ng excuse, eh di bahala ka, magsinungaling ka, ano, pero di ko rin i-recommend dyan. Pag aksidente ka lang nag-absent, tapos magsisinungaling ka na, ay, may sakit ako. Pero kasi nga, minsan, ay, may pinaniniwala kasi sa, may belief kami na pag nagsinungaling ka na, may excuse ka pero hindi man totoo, malay mo, mangyari din talaga yan. Halimbawa, ako, umabsent ako kasi nga, late ako nagising. Ano na yon, past time na yon nung, halimbawa, 6 a.m. ang pasok ko. Pero gumising ano, 6:15. Eh, 6:15, yun na yung time na hindi ka na pwede mag-late. 6 talaga yung start ng pasok, pero hanggang 15 minutes ka lang pwedeng mag-late. And onwards, and 6:16 onwards, late ka na. It's considered late ka na, and magkakaroon ka ng admission. Kailangan mo mag-fill out ng admission slip. Ganun sa amin. Pero ako, ang ginawa ko, dahil nga absent ako, malita ko, sabi ko sa sarili, wala na akong pag-asa. Umabsent na lang ako. Wag na lang ako mag-impake. So, ang linaki ko sa excuse letter ko, sorry to the teachers. Basta excuse, pero ginamit mo dun sa excuse letter mo. Nagkukunwari kang may LVM ka. Or nagkukunwari kang may sakit sa ulo. Malay mo, mangyari rin yan. Pinaniniwala lang namin to, ha? Hindi naman siya yung sa totoo. Sa inyo na yan, kung naniniwala kayo o hindi. Pero kasi sa amin talaga, yun yung source namin kung ano. Kaya nga, kahit kung hindi naman totoo yan, pinaniniwala namin. Kasi nga, it depends sa ano talaga. Nakasalalay niya talaga sa attendance. Kasi ako, parang I never had a perfect attendance talaga. Kahit isang quarter yata, hindi talaga. If I am correct, wala akong perfect attendance kahit isang quarter lang or term. Eh kasi, this term kasi, umabsent ako nung late ako ng nagising. Then, online class, parang tatlong araw ako absent. So, yung ginamit kong excuse, talagang totoo ang ginamit kong excuse nun, ha? Kasi, yung sinabi ko, medyo ano kasi, sabi ko, yung wifi na, wala kaming wifi, ang unstable. So, kung data ang gamitin ko, marami yung kain ng Zoom pag nakadata. Pero totoo naman eh, marami naman ang kain ng Zoom. Kasi nga, ang time namin, 6 a.m. to 12 p.m. Ay, hindi. Or at least, 6, hindi. Or at, ano, kung i-count ko man yung Monday to Wednesday classes, 6 a.m. to 1 p.m. 6 a.m. to 1:20 p.m. yun yung time ng pasok namin. Eh, kasi nga, ayun, raming ang oras, raming kain nun. Kasi ang ordinary call lang, usually it takes up from 1 hour to 0, it takes up from 20 minutes to 1 hour or more. Pero hindi siya tataas sa siguro 30 minutes. Depende na yun kung matagal talaga usapan ninyo. Pero yun eh. Halimbawa, payo, so siguro maikli lang yan. Pero kung usapan talaga or chismis, it usually takes up to 1 hour. Kaya okay lang naman sa akin kung ordinary call lang, yung ganun lang. Basta hindi siya yung tatagal. Kaya hindi ko ginagamit yung data ko every time na magsusum ako. Or kung importante lang talaga, kung urgent talaga to na kung urgent talaga na mag-meeting, na mag-attend ako, talagang a-attend ako for the sake of my ano talaga. Pero kasi nga, ano rin eh. Kasi nga, may gagawin ako. Maglilinis din ako, di ba? Pero, regardless, kung kayo, kayo na bahala kung umusin kayo, basta huwag kayo mag-threat na may, na nidamin nyo pa yung buong school, elementary, or kahit elementary, o elementary high school, or kung mas ano pa, ay, hanggang high school lang rin naman kasi makaiwalay rin ng university. Pero, mapa elementary or junior or senior high school man yan, madadama yan. Pati yung pangarap nila sa buhay, madadama rin. Kasi, sa isang simpleng post lang, nakakasira na yan ang pangarap. Or lalong-lalo na kung may choice na sila na, na may, lalo-lalo na kung yung choice nila talaga is na sila dapat maglipat ng school. Kasi nga, may ano pa, may mahirap pa na process. Diba? Tapos mag-enroll ka pa ng school. Kaya, alimbawa, wala kang mahanapan ng school, diba? Eh, yun eh. Kung mangyari man lang yan sa amin, i-chat ko mismo. Hindi, joke lang. Pero kasi nga, ano eh, oh, pwede rin naman chat ko yung ano nagsabi. Pwede ko siyang kausapin ng ano. Ano ba? Ay, hello na chat ko sa kanya. Hello. Basta kahit siguro isama ko yung yung admin, isama ko siya sa conversation. Maganda rin 'yun. 'Di ba? Kasi nga bibigyan na niya ng payo. And kagaya nga na sinabi ni ano ni Anima yung ano natin ng resident iski ano is ang ating ano tagapayo sa mental health. Ayan, mental health, pwede nyo rin yan makausap, no? At least siguro pwede nyo rin sila, pwede nyo ikon o kahit sino mang psychometrian, tama ba ako? Basta mga ganun, yung magagaling sa mental health, na magagaling kung magbayo sa mental health, mag-consult kayo sa kanila. Register, basta dapat registered, di ba? Kasi kung siguro pag unregistered, medyo bakal ko yung trust issues, no? Di ba? Medyo ano lang din. Kaya kung may problema kayo, mag-consult lang kayo. O kaya, first of all, ano na lang, sa magulang kayo mag-consult kung hindi pwede marinig na kung ayaw nyo iparinig sa magulang nyo, siguro kayo na bahala. Pero kailangan nyo mag-speak up. Kailangan nyo mag-speak up. Diba? Pwede rin yung sabihin sa guidance counselor or sa teacher or sa kahit anumang admin staff ng school. Kahit sabihin nyo sa canteen, kahit sabihin nyo dyan, bubulong natin. Saan sabihin agad dyan? It's on the way. Diba? Pero kung walang pakialam yung ano, di sa magulang. Parating nyo muna sa magulang ninyo. They will provide you some ano tips or siguro mapakalmahan ka muna nila bago mag-decision, di ba? Halimbawa, mag-transfer na instead na mag-ano, mag-ganyan, mag-threat, di ba? Pero kung gusto niyo lang masuspend ng pasok pa, kung nagte-treat kayo para lang magsuspend ng pasok, medyo ano rin kasi ni, hindi siya professional. Hindi siya ano maganda talaga kung gusto niya i-suspend ng pasok. Talagang ano yan. Nakita niyo na sa isang post ng ano nakita niyo yung isang balita na nag-threat lang para lang ma-suspend. Kulong agad. Oh, kulong yan. 'Di ba? It's just a post na yung na ipinapaabot mo lang ay isang ano lang light na situation, kulong ka dyan. Ay, ano? O, basta ganun, kulong ka. Kahit anong gawin mo, kulong ka. Kasi, nangyari na eh. Umabsent na yung mga estudyante eh. Umabsent na sila eh. Sarang lalo na paano na rin kung umabsent rin sila. Siguro, the rest of the school year, diba? Mawawalan na, mawawalan sila ng gano'n na pumasok. Yun yung delikado. Doon na puputol ang chinat ni G, di daw siya makakantin ng TOM. Okay. Ewan ko kung sino na sa ano. Ah, okay. Are you here, pre? Di muna ako mag-attend. Wala ako sa mood. O, wala daw siya sa mood. Bakit? Malag daw. Na, malag daw ang kanyang laptop. Ah, bahala na. So, ang taon, bahala na. O, basta ano, sabi daw kasi yung laptop niya, ano, malag daw. Oo. Ano kasi, sorry pre ha, pero yung basa ko palagi pababa. Hindi siya yung kung statement papasahin ko. Just one lang. Isang tinginan lang, oh. Isang tinginan lang. Hindi ako na ganun ang basa, pababa ako. Ay. Hello? Pwede pa yun eh. Ay. Sorry for the, ano, sorry dun sa maikling

0: Apo, na tutuloy niyo pa rin kami napapakinggan sa Smile Radio sa YouTube channel at Smile Network Kaiser Radio, tama. Sa napapanood niyo po tayo sa YouTube channel ng Smile Network, siya sa Twitch, no? And ano nga pala, I am currently checking out the ano, a headphones ngayon for a price of ano 279 pesos. Ewan ko kung worth it ba. Problema kasi may balance ako ng 226 pesos pero ang price kasi nitong bibili ko 279. Ang ito senti yung senti ang senti Bluetooth headphones Bluetooth 6.0 wireless earbuds clear sound across all frequencies reduces noise during calls for clean communication. 2-year warranty fast delivery is shipped in 24 hours. Plano ko kasi bumili ng headphones na. Dahil nga bukod dun sa isang scam. 50% scam na ano. Ito naman ang try kong bilhin. Diba? Pwede rin daw siya sa TV, ang galing. Notebook? What do you mean by that? Laptop kasi. Pero ano rin kasi, may correct term rin kung gago. Ininame yung book yung isang laptop. Book dapat. Pwede rin notebook, di ba? Kasi nga, ay depende kung fold yung phone nyo, di ba? Sabi daw, your audio confidant has finally reached its peak performance. Whether you're going for a workout, commuting to work, or attending meetings while traveling, these Bluetooth headphones are ready to go with you. Studio quality sound makes every song feel like a live performance. Ito, rich and balanced sound. High clarity of sound. Warm mid-range tones and tight, powerful bass that doesn't mask other frequencies. Clear, crystal clear conversation. A microphone with advanced sound filtering that can eliminate white noise and crowd noise, making it easier for listeners at the other end to hear clearly. You, not the chaos around you. Pre, promise na lang po na talagang ano to, ano ba yung seller nito? Senti, okay. Tama. Senti. So, I hope to talaga to, ha? Check out ko na to. Ay. Ano kayo, dahil nga nasa mga ko sa isa, ito na ba? Pero sana, hindi naman. Okay. Ito po yung 7. Wala rin kasi yung review ang nagiging, wala rin ako nakita na sold na ano. Ang ano lang kasi yung mga afford ko lang is mga 226 po ba na products. Ito may AU, may aux ano, auxiliary hindi na ano. Teka. Asan pala yung ano nito? Ay, di pa. Feeling ko ayaw na ganito. Pero yung pinapayo kasi ni Naima ko sa akin eh. Ano eh? May ano pa siya, may card pa siya. Ay, card na lang. Kung naka-card ka lang. Pero daring kasing ano eh. Oo. Pero ito, ay, may built-in microphone po ito eh. Ideal for hands-free calls and voice commands. Ha? Ay, okay. So, sa mismong ano na siya. Sa mismong ano. Ano pa yung itsura nito? Tira ko yung ilalim niya. Kung ano yung
1: Hindi ako sure eh. Pero tignan natin sa reviews baka nandun yung ano talaga visual niya. So yung nakikita ko lang is yung ano. Okay, meron dito ang boto. Ah, cute dito. Ay, sorry. I mean, ano yung napakita yung uy! Eh, may sticker pa. Stickers pa. Yan lang yata yung nakikita ko. Ano kasi to, yung headphones, sabihing earphones na headphones. Ang earphones kasi is specifically, kung headphones na tutukoy mo, it's a ano, headband. Kasi parang sa if you are living under a rock, headphone is specifically a wireless device na parang ano kasi yung mismong speaker niya nakaano na nakahiwalay sa tenga o nakahiwalay sa tenga, so hindi siya nasa loob, hindi siya nilalagay sa loob, nasa ano lang talaga para siyang headband. So bawat tenga may speaker, bawat placement na sa tenga may speaker. Ang earphones naman specifically a tiny wireless device na dapat nilalagay mo sa loob ng tenga for the clear sound. Pero kasi may mga may pro and con yan. Ang pros na ng ano ng isang headphone is hindi ka masyado comfortable. Medyo comfortable yung ano mo tenga mo. First of all, hindi siya napapasok sa tenga. So, wala siyang friction na ano, hindi siya masakit. Pero ang concept, halimbawa, pwede rin siyang pwede rin siyang matira. Easily. Kasi nga, minsan, may mga tayos rin na hindi rin siya foldable. May mga foldable, pero merong hindi rin. So, kung aksidente mo siyang mapapali, mali nyo, gagana pa rin siya, pero most of the time, hindi naman talaga. Kasi yung transmission talaga nasa yung wire transmission talaga nasa ano sa band talaga. So, kung nakali yung band, maraming tanong sa isang part kung saan nakali yung band niya. Yung malapit na part ng speaker yung nasira. At yung constraint kasi is medyo kung ano ako hindi rin naman dyan kalakas yung sound maabot ang medyo mahina kung hindi siya ano kasi maka-clear. May pro rin siya kasi nga matatakpan mo rin yung ano depende na yun kung may maps or siguro. Pero depende na yung kanyang layering is malamot. So, pwede ma-block yung sound sa labas. Noise cancellation. Dito naman sa pros ng isang earphone, ang pros niya is makukuha mo talaga yung sound. So, makukuha mo talaga. Masusuot mo siya. Depende na naman rin yan. Depende kung may silicone tape yan. Medyo comfortable. Pero kung most of the time, kung walang silicone yan, medyo hindi siya comfortable. Uncomfortable siya medyo. Kung isuot mo siya na walang silicone tape. Specifically AirPods, yes, wala siyang ano, pero ang AirPods Pro kasi may silicone tape siya. Yung matangat na version niya. May silicone tape siya ang AirPods Pro. Yung Apple ang tinutukoy. Pero ang AirPods Pro magyata Air Max lang yata. Ang AirPods Max or Pro Max, tawagin dyan. Headphone siya, hindi siya yung earphones. So, ano siya na? So, siya sa headband. Pero kung bilhin mo yung AirPods or yung AirPods Pro, susutin mo lang siya, ipapakit mo lang siya. Pero most of the time is yung nabibili lang talaga namin earphone kasi nga medyo fit, medyo ano. Ang cons naman is medyo uncomfortable. Ayan, inuulit ko na, kung wala siyang silicone, depende rin kung walang silicone dyan, medyo hindi siya comfortable sa tayo. Tapos ito rin, yung intonation niya kasi yung transmission niya, di ba, airwave sending. So, ma-apektuhan din yung kalusot. Depende na kung, ilang beses mo siya gamitin sa iyo. Depende na kung ilang beses mo siya gamitin, di ba? Kung palagi talaga medyo ma-apektuhan yung kalusugan mo. So, siguro itabi ko muna yung fine segment ha. Ang focus ko kasi ngayon as a tech talaga is may bibiling kasi akong ano earphone talaga. Siguro ito na lang. No. Okay. Bye na. Okay, so cash na lang. Yan. Pwede ko na lang siya makancel anytime. Depende na yan. Kasi wala akong nakikita. Medyo delikado. Baka sakal, di ba? Pero, yan. Talagang ano na yan. May ano rin kasi ako, may balance. So, kaya, yan. Bug on what I am ano discussing, yung constraint kasi is ayan, ang constraint depende na yun sa mabibigay product quality. Maano siya madudula siya kung napapawis ka, baka madudula siya din kaya siyang mag-slide sa tenga mo. Malalaglag yan. Lalong-lalo na kung nag-jogging ka, maka-accident na mo siya. Malaglag, tapos maapakan mo pa. Kasi nga, tumatagpo ka. O kaya, every time na may ginagawa kang activity sa bahay, na connect na involved ang tubig. Depende na rin kung water resistant siya, pero hindi. Ibig sabihin, mas na-submerge mo rin siya. Oo. Siguro may ila. Basta sa siguro masasubmerge mo pa rin ta na ano. Pero ko ito kasi ah. Kung ano na yung napili ko na yan, hindi na ako magre-refund. Sinabi ko na yan ng kung ano yung napili ko, hindi ko na siya i-refund. So siguro may ito yung 1G kasi yung tinanggap sa akin. Hindi pa tayo mag-asa pa. 1K naman. So, ito yung siguro 400 lang. Pero, yan. Pero, sana na lang, pataga, ano siya, touch sensitive, at yung kanyang ano rin, button. Diba? Kasi yung napili ko dati talaga, ay napili ko previously, medyo ano yung isa yun, medyo laging lupan yung isa, diba? Tapos, nasa good condition ng isa. Sabi daw, got mine yesterday, super excited. Patagal na yung bata din, naglalag sa tinga. Ay nalalaglag pala. Happy ako kahit nagaling overseas pa. Ang ganda pa ng packaging dahil hindi trip na makakarating yun. Ha? Ang naiisip na, ay oo, tama, hindi siya, kasi nga,
2: wait, may kapapasok lang na balita.
1: Ano yan?
2: Kapapasok lang po, alternative work arrangements for learning or government offices and alternative learning modes for schools on August 20. Pursuant to Memorandum Circular Number 131, government offices are directed to implement appropriate alternative work arrangements in the National Capital Region and the following provinces on August 20, 2026. Ito po yung binanggit. NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, at Occidental Mindoro. That means po, alternative work arrangements ulit at alternative learning modes na naman bukas. Wow, long weekend na kaagad.
1: Oo, kasi sa August 21, nito yung Aquino Day, so holiday, di ba?
2: By the way, yan po ay galing po mula sa Presidential Communications Office na ngayon lang kapopost.
1: Pero abangan nyo muna po ang announcement mismong government ng inyong mga lungsod. Kasi baka hindi naman siya nakapasa sa isang particular na land. Kasi nga, pero ano bang ito ulit? Ano ulit yung namang get? Tingnan ko nga yung post na nasend. Ano mga bot? Chat. Ah, ito. Okay. Kapat din yan. Uy! Ano to? Okay. Wala. Ay, NCR. Okay, let's go NCR!
2: NCR, pati Pangasinan, oh my God. Yay. Ulitin po ang ating post, ang alternative work arrangements ulit, pati alternative learning modes sa sumusunod na lugar. NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, at Occidental Mindoro. Wow, isang linggo!
1: Salamat! Salamat, PBB. Dala. Ewan ko kung talagang galingin sa mismong ano. Oo. Wait lang, send ko muna sa ano. Ayun, ang galing. Salamat sa pag-post. Talaga. Sa cosplay. Baka cosplay? What? Ah, okay. August 20 pa naman yan. Pwede ba yan? Good. Good thing. Hindi ko napadala. Oh, full transmission. Okay. Fit. Reminder screen. Was extended. Lamp type. Yay! Sa tabi na ako. Mag-check out. Ayan, na-post na. Na-send na. Alternative work arrangement for government. Ayan, agencies involved in the delivery and services, preparedness with response to disasters and calamities, and or the performance of other vital services that shall continue to focus their operations and render the necessary services. Especially these agencies. Or, yan. So, lipat na po tayo sa dalawa as sa isa pang kabilang dako ng topic. Mamaya mo, siguro, aside na muna natin yung weather kasi nga, yan. Wala pa naman nasisend na record ng pag-asa sa rainfall warning. Pero ang nakita ko, ang nakita ko sa isang pagkaso kagahapon, red rainfall warning na lang doon sa ilang parte ng Batangas. So ito daw just now. Ito, for the year. Update po. Ay. Ayan. So babanggitin ko to, general by the reason na may na-issued si Pag-asa. Sa CAR, Cordillera Administrative Region, ini-issued on 6 PM. Pabuya. Siguro 5 PM. Issued at 5 PM August 19, 2020. At 3 p.m. today, the center of tropical depression ending was estimated based on all available data for 105 kilometers northeast of Itbayan, Batanes, with maximum sustained winds of meters per hour in the center and gusting of up to 55 kilometers per hour. It is moving west-northwestward at 35 kilometers per hour. Southwest monsoon affected Luzon and the western section of Visayas. Forecast 12-hour rainfall, light to moderate rains and thunderstorms. The water sources likely to be affected is Mountain Province on all rivers and tributaries, Atibugao on all rivers and its tributaries, Atbeke on rivers and its tributaries, particularly Upper Bawang. People living near the mountain slopes and dying areas of the above mentioned river systems and local disaster risk reduction and management counties are concerned are still advised to be alert for possible flash floods and landslides. Sa NCR, ang tropical depression, estimated daw siya na base sa ano daw? Estimated siya na tumako sa ano ba? Silangan ng Himayat, Batanes, na may maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center and up to 70 kilometers per hour. Sa Metro Manila, all rivers and streams. So, maghintay po rin ng updates sa PAGASA at sa NTRMRC kung may bago pa silang update tungkol sa tropical depression at baka mas lumalap pa siya pero wag sana, di ba? Ulitin is ano siya yun? Paano? Taiwan. So, pero palabas siya ng papalabas na ng PAR siguro sa Ernest as of what I see on this post. Yan! 5:52 na po! Sinagad na daw ang walang passport ba? Oh. Ayan, welcome, JP.
3: Welcome. Knockout na tayo bukas, walang pasok.
1: Sinagad na. Ang oras po sa Pilipinas, 5:50 PM. Siguro dito na po muna tayo mag-conclude ang isa na lang episode ng Talk of the Legends dahil parang hindi ko kayang isagad yung time natin 5:50 or 6 kasi nga magtatambay yung quadro plus rin tayo mamaya. Abangan niyo po si Jana Niceto, pre-Apple, pero pre-Apple, Pending MS, si Mark Jogran, at ako muna ako yung nawintayin na single. So may bago ba, palikin may gagawin pa. Mga kaibigan, dito na muna natin ito. Jogran, Legends, ngayong August 19, taong pasmigod din sa isa. Kala na kung kwesa ng Shine, ano ba yan? Smile Studios, at ng LGN Media Production. Ito po ang Talk of the Legends. Ang alad ni John Aniceto. Ako po si Lodzo. Magandang gabi, Pilipinas. Hey.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: he not be? Pampagising, gising na, bango na! Ang tulog pa, pangit! 6:02 in the morning, wakey-wakey!
1: Oras sa tingin nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng informasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
4: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
5: Gising Pilipinas!
0: Hi, gising na, bango na, Mr. Gising reporting in the morning. Pinipilit ko po, actually sarap matulog, ang lamig. Then, ipipwede sa may mga trabaho, bawal maging batugan, bawal tamarin. Dahil ngayon po ay dalawang araw na lang, magwi-weekend na. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw, nakalakalan sa world market, 1 peso and 75 centavos na po ang nabawas o natapya sa presyo ng diesel. Meron po akong good news sa inyo. Meron na tayong datos sa ikatlong araw ng trading. Lumobo pa po yan. Eh, tuwan-tuwa. Alam mo naman ako, diesel ako eh. Habang 55 centavos sa gasolina at 1 peso and 80 centavos sa kerosene. Kusod pa rin po ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 65 centavos kada US dollar. Samantala, muli isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag alas 6 kagabi. Idiriklara rin ng yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag alas 11 ng gabi. Gusto dito ng pagpalya ng 30 planta habang 15 naman po tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alerts. Magandang umaga po sa lahat ng mga consumer dyan sa Visayas. Mayong aga sa mga taga Western Visayas at mayong buntag sa mga taga Central Visayas. At maupay nga aga naman sa mga taga Eastern Visayas. Ayaw ko kung may nakaligtan pa akong pagbati. Eh siyempre mga Bisaya ng Central Visayas, lalo sa Cebu, Tagbilaran. Ganun din po ang mga waray ng Samar at Eastern Provinces. At yung mga siyempre mga Ilonggo dyan sa Western Visayas at Negros Island Region. At ibog taon na kamo. 89 na ang bagong kaso ng leptospirosis na naitala sa Maynila kahapon. 89 only for yesterday. Ang dami ka agad ha. Eh, sa tala po ng lokal na pamahalaan simula August 20, halos 200 na ang tinamaan ng sakit kung saan 5 pasyenteng namatay. Sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 135 ang naka-admit dahil sa leptospirosis. Nalampas na sa bed capacity na 120. Inaasahan ng pagdami pa ng mga pasyente sa mga susunod na linggo na matatapat po sa 2 linggong incubation period naman matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. E ngayon po nagbabadya yung ulan, makulimlim, although dito sa Quezon City, parang hindi pa naambun eh. Pero sa ibang parte ng Metro Manila, malamang naambun na. Sa Pasig City, naka-red alert na ang emergency room ng Rizal Medical Center dahil sa dami ng pasyente. Kabilang dito, ang mahigit 30 tinamaan ng leptospirosis kung saan 5 ang namatay. 31 nang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas po ng managdaang Bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng Office of Civil Defense, 19 ang nasugatan habang 3 pang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan, kung saan 8,000 pamilya pa ang mga nasa evacuation centers. 5.5 billion pesos na po ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.9 billion pesos sa agrikultura. Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang mahigit 200 barangay sa 16 o 16 na bayan. Ang dami po noon. Ito na ilalim na sa state of calamity ang probinsya dahil sa pinsala ng ulan at bahang dulot ng habagat. Mahigit 800 residente ang apektado, habang 505 million pesos ang pinsala naman sa agrikultura. 7 minuto makalipas sa 6 ng umaga, 10 peking flood control projects ang natukoy ng DPWH sa Bulacan at Davao Occidental. Sa budget deliberations ng Kamara, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 10 pa lang ang nakumpirmang peking proyekto, pero patuloy ang investigasyon, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. 12 kontraktor naman ang blacklisted, habang mahigit 100 kawani ng DPWH ang nasuspindi, natanggal o nakasuhan dahil sa issue ng maanomalyang flood control projects. Sandaan lang, mahigit 643 billion pesos naman ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kabilang lang 83 billion pesos para sa mga locally funded flood control projects. Ayon po kay Dizon, hindi na sinusunod ang parametric formula na ginagamit noon para matukoy ang alokasyon ng pondo para sa infrastructure projects ng mga distrito. Tiniyak din ang kalihim na walang leadership funds o allocables sa panukalang 2027 budget ng kagawaran. Walang inilaang pondo para naman sa flood control projects ngayong taon. Piit po tayo sa balitang impeachment. Inamin ng hostile witness na sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakaalam o nakaalam kung paano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sinasabing walang alam si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa paggastos ng pondo, kahit umaming kabilang siya sa mga itinuturing na highest official ng OVP, kasama sina VP Sara at Chief of Staff Zuleika Lopez. Ibig sabihin, mas may alam pa si Lachica sa paggastos ng confidential funds kahit hindi siya empleyado ng OVP. Iginit naman ni Ortonio na hindi maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang desisyon ng OVP na ibigay ang milyon-milyong pisong confidential funds sa mga informant para sila na ang bumili ng reward na gamot. Pero aminado si Ortonio na wala siyang ideya kung talagang ginamit ang pondo sa pagbili ng gamot noong 2022 hanggang 2023.
6: Is this usual? In terms of using government funds? So you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant, pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines. For you, that's usual.
7: Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir.
0: Naku, good luck sa pera ng bayan. Hiniling naman ng ilang senator judges na ipasabpina na sila Chica. Ngayon din, ang ilang dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds para maresolba ang mga natitirang tanong sa kontrobersya. Ang sagot po dyan ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, hindi pa pwede naman, pero after na makapagpresenta ang depensa at prosekusyon. Eh hindi po ang maigi po ngayon eh, kasi nabibitin po yung sambayanan. Para may kulang po sa kwento, hindi ho ba? Eh kaya lang, pag hindi yan pinatawag ng prosekusyon at hindi rin pinatawag ng depensa, according sa presiding officer, ay hindi po pwede na ngayon din ipatawag ng korte mismo. Kung pwede daw, ay kung maaari, gagawin yan sa dulo na, pagkatapos na magpresenta ang depensa at prosekusyon. Eh kaya lang, by that time, may iba ng focus yung ating mga kababayan. Eh ngayon kasi, parang may kulang sa kwento eh. Diba nagsimula tayo sa COA, tapos nagsimula tayo dun sa anong rango ng babaeng yun? Ayon, SDO, Special Disbursing Officer din siya. Tapos may si Ortonio. Pero may kulang sa testimonya nilang tatlo or apat, dalawa yung taga-COA, hindi huma. Parang may kulang dun sa, no, sa testimonya na, oo nga, so nasaan nga ang pera? Kumbaga sino nag-last touch sa pera ng bayan. O, yan ang gusto malaman po ng sambayanan. Ano po? Abangan po natin kung sino masusunod. Malay nyo naman ipipresenta ng depensa. O di may pagkakataon ngayon ng prosecution na i-cross-examine or mapag-isipan ng prosecution na sila na mismo habang nandito pa po tayo sa article na ito ng Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo. Ginisan lang po ng ilang senador judges, COVP, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, kaugnay ng paggastos ng confidential funds sa interpellation kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi nagsagawa si Ortonio ng investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP na unang beses na nakatanggap ng Audit Observation Memorandum mula sa Commission on Audit. Hindi din po natin na kapag ganyan na yan ang sinabi ng boss mo, madaling sabihin in hindsight, madaling magsabi na hindi, uy, mali ate. Pero pag nandun po kayo sa sitwasyon na yon at ikaw ang biglang sasaliwa, at ikaw ang biglang mag-i-restrictuhan, mukhang iba din po, no? Magkakaroon ng pagdududa ngayon sa, akala ko ba ito yung player ka? Baka ganun po yung sitwasyon. Paliwanag ni Ortonio ay sinusuri lang niya kung paano ginamit ang pondo. Ayun na nga. Lalong nainis si Tulfo nang hindi makasagot si Ortonio sa tanong kung bakit pinili na mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds na bumili ng gamot sa halip na lumapit sa Department of Health.
7: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
8: But it is your responsibility to know.
7: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
8: So again, it defies logic. Hindi po ka panipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
7: With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
8: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
0: Binatikos naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang detalye sa ilang dokumento hinggil sa confidential funds ng OVP habilang ng paulit-ulit na physical target na pagkakagastusan ng pondo noong 2022 at 2023. Ayon pa kay Lacson, insulto sa common sense ang copy-pasted na detalye sa dokumento. Inalintulad naman ni Senator Judge Robin Badilla ang issue sa confidential funds ng OVP sa paggamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas sa rebolusyon noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ayon pa kay Badilla, gumamit din si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ng alias na Marcel Bonifacio. Sagot ng prosekusyon, pinapayagan ang paggamit ng alias, pero dapat pa rin ibunyag ang totoong pangalan. Nalino din ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ng alias ng Chuhing si Ninoy Aquino.
9: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
10: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio?
9: To be candid, Your Honor, I'm not.
10: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
11: Tama po. Si Ninoy Aquino po, ang kanyang alias ay Marcel Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds.
0: Tama naman. Pinayagan na po ng impeachment court na ma-excuse si Ortonio matapos ang dalawang araw na pagtestigo. Alas 6:16, standby Radyo Patrol. Maigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang sub judice rule sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, bawal na pong talakayin ng mga prosekusyon, depensa at senator judges ang merito ng mga reklamo. Baka wala na magpa-interview sa atin na taga-prosecution. Hindi kaya, Eliza, umuoo pa ba yung mga taga-prosecution sa atin? Bukod sa kanilang spokesman, siyempre. no, kasi spokesman nga siya eh. Pero mas lalo mag-iingat po yan. Ayan, palagi naman natin na-interview taga-prosecution kasi yung depensa ayaw namang magsalita bukod kay attorney Michael Poa. Pati ba si attorney Michael Poa kasali din sa mag-iingat na? Ipagbabawal na rin po anumang uri ng pambabastos sa loob ng impeachment court, gayon din ang tinatawag na trial by publicity. Ako naman, kung ako tatanungin, kailan hindi naman ako judge, ano? Hindi naman pambabastos yun. Yun ay parte ng talastasan sa loob ng hukuman. Nakatakdang padalhan po ng show cause order ang mga lalabag na abogado para magpagpaliwanagin sa loob ng 24 na oras. Sakaling maulit ang paglabag pagmumultahin ng mga abogado ng 30,000 peso sa bawat paglabag. Iginit ni Presiding Officer Francis Escudero na nakaapekto sa dignidad ng impeachment court ang ilang pahayag na magkabilang panig dahil dito muling binuhay ang suwisyong kumuha ng ibang tagapagsalita ang magkabilang panig. Nagpaalala rin si Escudero sa mga kapwa Senator Judge na maging halimbawa pagdating sa political neutrality. Di rin po, may mga judges nga na dinidiin yung testigo. Halatang halata kung ano ang panig. Pinakinggan naman ng impeachment court ang sagot ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa reklamo ng depensa sa kanyang Facebook post kaugnay ng pagbabawal sa misleading question sa cross-examination. Nanindigan si Ligutan na wala siya nilabag sa pagtatama sa maling proseso.
12: I want them to know that a teacher had heard that wrong statement in open court and he is correcting that mistake on Facebook as I have been doing the past years. The post is not about you. It's not personal.
13: Under the rules of the Senate, if you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened.
0: Inatasan naman ang defense team na bisuhan si VP Sara na sakop siya ng umiiral na sub judice rule kaugnay ng impeachment case. Ito'y matapos questionin ang akusasyon ng Vice Presidente ng gumagamit ng prosekusyon ng theatrics at insulto sa pagdalakay ng articles of impeachment. Standby Radio Patrol, inasan tutukan o tututukan sa impeachment trial sa susunod na linggo ang confidential funds ng Department of Education. Unang sasalang sa witness stand sina Colonel Manaros Borancing at magtanggol panopyo sa Lunes para tumistigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds. Inaasahang patutunayan din na mga sundalong wala silang natanggap na confidential funds mula sa kagawaran. Kasama sana sa titistigo si retired Major General Adonis Bahaw, pero hindi mahanap ang address. Paano hindi mahanap yung address? Kaya hindi masilbihan lang sa pina. Sakaling hindi humarap pa mga sundalo, posibleng paharapin bilang testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita Chief of Staff ni DepEd o ng DepEd nung nakaupo pang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Inaasang titestigo si Poa kaugnay ng pagsusumiti ng DepEd ng military certification sa COA. Bukod kay Poa, nakatakda ring tumistigo ang opisyal ng Philippine Statistics Authority na si Assistant National Statistician Marisa Grande. Uy, si Marisa Grande magiging testigo. Ma'am, good morning! Kaugnay po ng verification sa mga pangalang nakalagay sa mga acknowledgement receipts. Nauna na iginit ng PSA na walang record ang karamihan ng mga pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds. Punta na po natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:20. Magandang umaga muna kay Attorney Romy Makalintal na ang turan ay ang nasiguro ng ngiti ni Senator Ninoy Aquino sa langit sa galing ng kanyang pamangking si Senator Bam. Oo nga naman. O, kasi talagang ano niya eh, binalik niya dun sa nga may alias. Eh pero wala namang confidential fund. tama po yun. Unahin natin sa pila si Rowan Cueto. Go, Rowan!
14: Good morning, Alvin. Abala para sa mga pedestrian na mga kable na nakakalat at nakaharang sidewalk sa Favela Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Dahil hindi madaanan na maayos ang sidewalk, napipilitan ng ilang naglalakad na sa bike lane dumaan. Bukod sa mga kable, may nakita rin tayong butas na pader kung saan dumadaan ang tubig mula sa mga kabayan na nakakadagdag sa abala sa mga naglalakad. Ayon sa mga pedestrian na nakausap ng Radyo Patrol, matagal na raw ang problema at hanggang ngayon ay hindi pa naaaksyonan.
15: Araw-araw ko dito dumadaan. Tagal na yan.
16: Matagal na.
15: Oo. Malayan, ano talaga yan, pero iso.
14: Panawagan nila na sana ay maaksyonan ng nakaharang para maging maayos at ligtas na ang sidewalk para sa lahat. Sinusubukan pa ng Radyo Patrol na hinga ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng barangay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Nasaan yung ibang Radyo Patrol? Bakit dalawa lang ire? Manong Rod Eason! Manong Rod Eason, magandang umaga po sa inyo, Manong Rod.
17: Good morning, Alvin. Maraming bilang ng mga major irrigation projects sa Central Luzon ang sinimulan ng isulong ng National Irrigation Administration upang makatulong sa problema sa patubig ng libo-libong ektaryang sakahan sa rehiyon. Aliwanag ni NIA Central Luzon Regional Manager Engineer Christian Manalo, makatutulong ito sa mga upstream dams at impounding structures sa gitnang Luzon na itatayo ng Department of Public Works and Highways sa pagresolba sa pagbulusok ng tubig mula sa kabundukan upang maibsan ang malalalim na pagbaha sa gitnang Luzon. Kabilang sa mga ito, ang Kabanggan Small Reservoir Irrigation Project at Bangilan Irrigation Project sa bayan ng Kabanggan at Botolan, Zambales. Sa Bataan ay ang Pantingan Small Reservoir Irrigation Project sa Pilar, Bataan. Sa San Miguel, Bulacan, ang Bayabas Reservoir Irrigation Project sa Doña Remedios, Trinidad, habang sa Nueva Ecija ay ang Cabiao Water Impounding Irrigation Project sa bayan ng Cabiao. Sa Bungabon, Nueva Ecija, ang Kaalaman Irrigation Project at ang Lower Cabo Irrigation Project sa Palayan City. Sa Pampanga, nasa pag-aaral na rin ang konstruksyon ng Upper Gumayan High Dam Irrigation Project sa Florida Blanca na pipigil sa mabilis na agos ng tubig mula sa Gumayan River. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Mario Festin. Nagpapa-attendance lang. At syempre, nauna po sa pila kanina, si Ma'am Grace San Mateo. 6:03 pa lang, nandyan na si Ma'am Grace. Oh. Ganon din si Ted Cua. Gising na gising na rin si Paolo Baldo ng Virac Catanduanes. At syempre, si Attorney Romy Makalintal na nire-represent po yung mga senior citizen. Yung mga maagang gawigising, kahit may pasok o wala, kahit weekend or weekday, ang mga senior citizen po ay maaga talagang nagising. Ano po? Magandang umaga din kay Name Cannot Be Blank. Basta believe na believe ako kay Senator Robin. He proves what Miriam said, that it is forever. Nakapanghinayang ng tax natin. Is, ka na naman, Name Cannot Be Blank, ha?
18: Pastakbay nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30. DZMM.
0: Maganda umaga po sa lahat ng mga tumaas sa singil sa kuryente. O kapon may dumulog na naman sa atin. Pinuntahan ko dyan pagkalayo-layo pala ng barangay Bagong Silang na yan, Eliza. Sa Caloocan, alapit na sa May Kawayan, Bulacan, ang traffic pa. Oh my God, eh, wala na, napasubo na ako. Kailangan kong puntahan. Yung kaso po ng mama, yung Ben, sinisingil siya ng Meralco ng may 54,000. Parang ang kaso niya, parang kahalintulad nung kaso nung naalala ninyo yung na-interview din natin sa Las Piñas, yung umabot ng halos 1.6 million pesos. Parang ganun din kasi binaklas yung kanyang metro. Ang sabi ng Meralco, kailang palitan. O hindi siya, pumirma naman siya dun. Wala naman daw sinabi ng Meralco na suspected na tampered yung meter. Nung June po nangyari, June din yung sa Las Piñas, di ba? Aba, pagdating ng August, may extra bill po sila. Sinisingil sila ngayon ng 75,000 pesos. Siyempre, nagalit yung mama. Saan kukunin yung mayigit 75,000? Sa paano namin tinayon pa pala, no? Kaya pinatatawagan natin yung Energy Regulatory Commission. Hindi nasagot si chairman. O, importante yan, ano po? Kasi siyempre, ang Meralco, ayaw pa magsalita sa ngayon. Pero may sulat na po sila dun sa mga case study natin. Ang punto nung Ben, nung may-ari ng account, ay paano daw niya mapapakialaman ang metro kung yun ay nakapwesto sa pinakatuktok ng poste. Ay, nakita ko nga po yung poste ang taas. At ang poste ay ang metro nakalagay dun sa poste, hindi ho ba? Lalakarin mo pa ng siguro mga pataas eh. Siguro mga 80 meters. Oh, kulang-kulang 100 metro ang layo mula sa kanyang bahay. Napaakyat po. Ay, ini-imagine ko lang pag naulan, siguro ako hiningal ako eh. Pababa, hindi ako hiningal. Nung bumalik ako doon sa may parking, sa may half court, sa may basketball court, hiningal po ako. Yun ang tanong niya. So kung ang aligasyon mo, Meralco, ay minanipula o pinakialaman ko ang metro, paano ko ginawa yun? Eh, ilang taon na, ilang dekada na ang metro ay nandun sa taas. Yun lang naman po, no? So, ang sabi ng Energy Regulatory Commission kay Meralco, Meralco, imbestigan mo nga yan. At kapag hindi na kontento yung case study, yung consumer, sa desisyon ng Meralco, kasi imbestigan ulit na Meralco eh. Although may kutob na yung Meralco na dinaya mo. Sabi ng ERC, hanggat na hindi natatapos o nare-resolve with finality ang usapin, hindi ka dapat putulan ng kuryente. Kasi yun yung kinakakaba, may dalawang matanda sa bahay, isa stroke ang tatay niya. Ano tawag mo nga doon? Yung tatay ng asawa niya. O, Bienan. Tama, no? Bienan niya. Yung Bienan niya ng lalaki, na-stroke. So, nandun lang. Nag-electric fan doon 24 hours sa loob ng bahay. At matanda na rin yung kanyang babaeng Bienan. At may dalawang bata doon sa loob ng bahay. Ano po? On the other hand, ano po? Naintindihan din po natin ang kampanya naman ng Meralco. Kasi po, remember, lahat ng mga magnanakaw ng kuryente, ay ba'y tayo pong nagbabayad niyan? Apo, wala silang ginawa, wala po silang binabayaran. Ang nagbabayad po ng ninanakaw na kuryente ay ang consumer. Ay alam niyo kung saan? O di nandyan po sa system loss. Kasali po yan sa non-technical system loss. So maintindihan mo naman ang kampanya ng Meralco na pinaigting kaugnay po sa mga nagnanakaw ng kuryente. Ang problema lang, tama ba ang proseso? Ano po? Kasi kung ikaw halimbawa, naupa ka lang, o di wala ka ngayong kinalaman, hindi ko nakapangalan sa bill, eh pero ikaw po ang magbabayad nun dahil ikaw buwan-buwan ang nakakukuha ng bill eh. Hindi naman po yung may-ari ng bahay at syempre ipapasa niya sa iyo dahil ang assumption, konsumo niyo po yun. O ay papano kung ang nagnakaw pala yung mga nakalipas na taon, ngayon lang nadiskubre. O di ikaw ngayon yung magbabayad. O yan yung mga particular information na hindi siya ano eh, hindi siya black and white. Ano po? Kailangan din po talaga na magkalinawan pagdating po sa hearing. Okay? Ituloy natin yung mga balita. Sana sumagot yung taga-ERC at magkaroon tayo ng paliwanag kung paano ba i-deal yung mga ganong klaseng sitwasyon. May isa pa akong case study dyan sa Marikina. Yung sa kanya naman, Camille, na gamali daw ang pagbasa ng Meralco sa mga nakalipas na buwan. Ngayon, naniningil ngayon yung Meralco. Sabi daw na Meralco, nagkamali kami. Mga ilang buwan kami nagkamali ng reading. Kaya ngayon namin babawiin. Kaya ngayon, kamot ulo ngayon yung case study. Sabi ng case study, teka muna, kasalanan ko ba yun? Ngayon, oo nga. Hindi, pero honesty is the best policy lang naman. Ano po? Ang punto lang is, 54,000 kagad isang bagsak. E di ba nakikita mo yung graph? Yung graph niya, yung makikita niyo sa bill, mababa o, tapos yung June niya, ang taas. Kayang kulay na ang itsura ng kanyang bill, para may dirty finger doon. May nanayingin na may nakausli. Yun yung June or July 2026. Ay kaya pupunta din daw siya sa Energy Regulatory Commission. Kasi para sa kanya, hindi pwedeng nagkamali ka, tapos bigla mo na lang sisingilin ang isang bagsak. Ay yung binabayaran niya ngayon, 3,000, 4,000 lang, tapos bigla magiging 54,000. Ay naku. Ayan na, tumugon na sa panawagan natin si Zeus Legaspi. Nandiyan na pala eh. Zeus Legaspi, ito Zeus!
16: Yes, Alvin, kapansin-pansin niya dito sa kahabaan ng Andrews Avenue sa Pasay City, yung mga kumpol ng sa nalamang itinatambak sa Center Island yan. Ang ilan, nakikipagpatintero pa para sa mga o sa mga sasakyan para makatawid at magtapon ng basura. Sa mga residenteng nakapanayam ng Radyo Patrol, talamak ito dito sa naturang kalsada na sakop ng dalawang barangay, ang barangay 184 at 185. Ang ila, ang mga nagtatapon sa Center Island ay yung mga nangangatok sa mga bahay para magpatapon kapalit ng kaunting bayad. Nakakalusot tumano mga ito dahil wala gaanong nagbabantay naninita sa lugar. Naindigan naman ang mga tauhan ng barangay 185 na masugid silang naninita ng mga ilegal na nagtatapon sa lugar, pero minadong hamon sa kanila ang mga pasaway.
19: Yan yung mga kakaroon basura dyan, mga nagpapatapon basura, mga paybay, kasi iba mga nangangalakal. Bakit dyan na napapakpakain, iiwanan na lang. Bakit talaga, alam naman nila yan, kasi nga lang, walang nga nagbantay.
20: 24-7 mo kami nakaka-duty rito. Nawarning nga namin yung una, pag umahalawa pa, ikikis ka.
21: Na ang littering.
16: Yan ang tinig ni Toto, isang residente dito sa may barangay 184 at

0: your recording eh.
1: Alvin, dito sa mga inikot nga natin, ano, dito tayo mismo ngayon sa Andrews Avenue, tinitignan natin dito yung karaniwan ng mga pinagkakabitan ng mga CCTV, yung mga poste dito sa may kanto, pasok sa mga, ano dito, sa mga tirahan dito, wala tayong nakikitang CCTV sa ngayon. Ang nakita lang natin na mismong CCTV ay nakakabit dun sa mismong barangay. Kaya hindi rin makita nila nung ilang mga umiikot dito yung mga tumatakas o sinusubukan talaga na magkapon doon sa Center Island at hindi nila nais mahuli. Kaya ang nangyayari, Alvin, ang sinasabi sa atin ng mga barangay tanod, nag-iikot-ikot na lamang sila. Pero kapag nakapag-ikot na sila, doon naman magtatapon yung ibang talagang gumagawa ng diskarte para makapaglagay ng kanilang basura dito mismo sa Center Island.
0: Hindi, ganun ba kahirap ang Pasay City na hindi makabili o makadagdag ng CCTV para sa ganun real time makita at ma-deploy. Ganun yun eh. Pag nakita mong nagtatapon o di, at least maka-deploy ka kaagad, kumbaga matatiming mo.
1: Ngayon, Alvin, andito nga tayo sa mismong yung kinuna natin ng video kanina, yung tampak ng mga basura diyan sa Center Island. Yung nakitang CCTV pero mukhang ito ay dun sa tapat ng establishment, pagmamayari ng establishment at hindi mismo dito sa may sa mga poste rin, Alvin, tinitignan natin ngayon, wala tayong nakikitang CCTV sa ngayon.
0: Ayan, alam na natin ngayon ang problema. O mayor, sino bang kanino ba yan? Budget ng barangay ba yan o budget ni mayor yan? Yung parang kagaya sa Mandaluyong no isang araw, ay kailangan mo ipanawagan yung ano eh, yung City Hall eh. Hindi naman ako naniniwala na mahirap ang Pasay na CCTV lang hindi kayang bilhin.
1: Tama ka dyan, Alvin. Ano? Ang alam natin, kapag mayroong mga pagkakabit ng CCTV, yung iba ay inilalagay na rin sa mga street lights, dun yun sa pamahalang lungsod. Kasi ganun yung nakita natin sa ibang mga LGU. Pero yun nga, Alvin, no? Kung may CCTV na nakikita dito, yun ay doon sa mga establishment at hindi nakatutok dito mismo sa may kalsada. Kung ang pinag-uusapan ay dito sa may kanto ng Andrews Avenue at yung mga papasok sa mga tirahan, Alvin. Doon sa may kahabaan, papunta kasi itong naiya, doon may CCTV talaga. Pero hindi naman doon nagtatapon yung ilang mga tinutukoy na talagang pasaway.
0: Kailangan kasi dyan masampulan. Ano po? Yung ating mga kababayan, nagiging nagpapatuloy na burara. Kasi wala namang nasasampulan eh. No? Ganun sa Pilipinas, yung certainty of being caught, mahina tayo sa ganyan. Pero kahit sabihin mo may kulong lang na dalawang araw sa ano sa Quezon City Jail halimbawa o sa Pasay City Jail, titino yan. Hindi yan magtatapon kasi kahit ilang oras ka lang sa kulungan, ang sama sa pakiramdam, hindi eh, ba? Eh, kailangan wala nasasampulan eh.
1: Sabi, Alvin, ang ginagawa dito, tinitikitan para babayaran nila yung multa doon sa City Hall. Sabi sa atin na nakausap natin kanina na BPSO officer na si Edwin, doon na sila ditong ilang nasampulan at nagbayad ng 1,000 piso. Pero yun nga, may ilan pa rin talaga na sumusubok magtapon at di mo diskarte pa para hindi makita ng mga naninita.
0: So, dapat may kulong. So wala palang kulong, puro multa lang.
1: Natin yung barangay tanod, Alvin, wala siyang nabanggit na meron na sila na ipakulong, kundi na ipagpamulta pa lamang.
0: Okay, sige. Umasa na yung Pasay na magkakaroon pa ulit ng mga pagbaha dyan. Hindi mapipigilan yung mga nagtatapon eh. Di ba, Jos?
1: Alvin, ang sabi sa atin dito sa may Andrews Avenue, hindi naman gaanong mabilis bumaha, pero yun nga ang ano rin nila, pangamba nila, kung yung mismo mga lagusan ng tubig, hindi lamang sa Center Island yung mga basura na yan, kundi maging sa mga sidewalk ay maglipa na, talagang mababarahan at posibleng katakmulan, tataas ang tubig.
0: Okay, thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi! Thank you, Zeus! Maraming salamat, Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol sa X30! Basta AM, DZMM!
0: Magandang umaga sa iyo, Quill. Sabi niya, good morning mga kagising. Nagkaroon po pala ng history class sa courtroom. Kagaling ah. Uno siguro yan siya sa Philippine history. Gusto pa pong daigin si Professor Xiao Chua. Again, context ha. Context ang pinag-uusapan po natin. Sabi ni Blue Hawk, ay pingin naman po ng biskuit. Ay kita ba? Ano naman, ba't niyo pinapakita na kumakain ako ng biskuit? Sorry.

0: naman. Nagugutom ako, Blue Hawk, pag ganito, ha? Ayan, binati na kita, ha? Marami pa, actually, yan. Isa lang yung nakita mo, yung kulay pula. Jepo yung namarangay pagsawitan. Masarap yan, ang cheddar, ano? Pakibati po ang mga taga-parangay pagsawitan Santa Cruz, Laguna. Ganon din si Eli Trinidad. Kapag walang sense ang sasabihin, tumahimik ka na lang. Less talk, less mistake. Research din pag may time. Sabi ni Eli Trinidad. Ewan ko na sinong pinariringgan ng Eli Trinidad ng Santa Ana, Maynila. Magandang umaga din kayo, Josh Kyle Edip at si Ma'am Sarah Concepcion. Ayun na, oh. Okay. Magandang umaga sa iyo, Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Ilaysa, tanggalin mo na yun sa Tornino. Ayaw ni Attorney Nino kasi pang matanda yung sa Tornino, eh. Doon na lang tayo sa Nino. Francis Nino Juan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Nino.
1: Oo, magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakasubaybay.
0: Opo, tama po, no? Ang gusto nyo, Nino lang, ano? Huwag nang sa Tornino.
1: Mahaba kasi masyado, eh.
0: Totoo. Pag matanda, maganda yan. Maganda yung pangalan sa Tornino. Ano, napatawag kami, Attorney Nino, dahil napapadalas yung mga reklamo laban po sa bill shock dahil nga po sa alleged tampering. O kahapon, di ba, may sinangguni ako si dati. Meron na namang kahapon. Nagkakalooka naman, Attorney Nino. I wonder ano pong ginagawa ng ERC tungkol dito dahil dumadami daw yung mga kasong o reklamong ganito.
1: Oo. Maaari kasi na nagkakaroon ng heightened na awareness yung ating mga kababayan tungkol dito sa problema ng tampering. At ito yung iba'y nakikita yung epekto nito doon sa bill na babayaran nila o kaya naman ay doon sa system loss. So ang ERC naman, may mga umiiral naman ng mga regulasyon tungkol doon sa mga ganitong pangyayari. Kung halimbawa ay ang utility mismo, mayroon siyang nahulihan ng tampered meters. So ito ay kakailanganing hatakin, iselyuhan, at ito ay ipapatest sa aming tanggapan. At ang consumer naman, maaari din siyang maging present doon sa gagawin pagtitest. Kung talagang titiyakin na, kung talagang nagkaroon ng tampering. Pero naman mga pangyayari, hindi naman pala tampering o talagang may depekto yung metrong nailagay noong utility. Kaya sa mga ganitong pangyayari, mayroon namang proteksyon ang consumer. Maaari siyang magreklamo sa amin nang sa ganun na hindi siya mapagbayad doon sa sinasabing na konsumo niya, pero hindi naman pala na konsumo, nagkaroon lang ng problema doon sa metro.
0: Opo. So ano pong remedyo ng consumer po dyan? Kagaya nung sa taga-Bago Silang, Caloocan kahapon, sabi ng Meralco, tampered. Itinuro po niya sa akin kung nasaan yung metro niya, medyo mga a little less than 100 meters from his house. Wala po dun sa bahay niya. Nandun po sa kanto na nasa tuktok po ng poste na hindi po kayang abutin ng tao. Unless talagang si Spider-Man po siguro siya na kaya niyang akyatin po yun, ano po, or pakialaman ng intentional, ano po. Paano po yung ganon? Yan po ba i-depensa ng consumer?
1: Oo, depensa yan. Kumbaga, meron naman may mga presumption sa batas na kung mayroong nangyaring panghuhuli, inspection, tapos mayroong witness naman na officer of the law, tapos may nakitaan na ng senyales na tampered yung connection o yung metro, maaaring magkaroon, mag-give rise niya sa presumption. Pero ito ay rebuttable presumption. Ang consumer naman ay maaaring i-contest yung ganyang presumption. Pero kung halimbawa ang nangyaring discovery nung illegal connection or tampering ay hindi nasunod yung mga requisito sa batas at implementing rules nito, ang mangyayari, walang presumption na mayroong pilferage na naganap. Kaya ito, ang burden naman ng pag-establish ng fact na yan ay nasa utility. So ang consumer, kung hindi siya magkakaroon ng presumption na siya yung sa iyong mayroong illegal na connection, kailangan ang utility ang mag-prove niyan. But if, yun nga, kung mayroong presumption sa batas dahil present yung requisitos para magkaroon nito, nasa sa consumer naman para i-contest ito at patunayan na walang nangyaring tampering or illegal connection, o kaya naman ay hindi siya, wala siyang kinalaman doon. Kasi maaari naman na, oo nga, meron, pero hindi naman matukoy kung sino ang gumawa niyan. Pero of course, ang pwede naman itanong susunod yan is kung nagkaroon nga ng tampering or illegal connection, tapos ikaw naman ang nakikinabang, so mayroon din na pwedeng ma-conclude dyan sa ganyang mga sirkumstansya. So depende talaga, question of fact talaga itong mga ito. Kaya paminsan din, ang mga utility nahihirapan din na makapanghuli o kaya ma-establish ito. Kaya kung doon nga sa pagdinig sa Senado, doon sa datos ng ating kapulisan, maliit lang. Kung tutusin, napakarami nating consumers, milyon-milyon, pero napakaliit lang nung mga kaso na natuloy sa pagpo-file sa husgado o kaya naman ay na-decisionan at na-convict yung consumer. So dapat tingnan din ito dahil kung hindi rin masawata yung problema sa ganitong tampering, ay nakakadagdag ito doon sa system loss. At ngayon lang pinag-uusapan natin kung sino ba dapat ang managot dito kung ito ay ipapasa na sa ating mga utilities. Dapat din ay magkaroon naman ng abilidad ang ating mga utilities upang mapababa nila itong cost na ito relating doon sa mga tampering or illegal connection, which is part ng kanilang non-technical system loss.
0: Opo. May isa pa, Attorney Nino. Ito naman yung isa naman, nagkamali daw ang Meralco sa pagbabasa ng kanilang metro. So ngayon, sinisingil siya ngayon kasi ng mga previous months daw, nagkamali ng reading. Binabawi ngayon. Sinisingil siya ng 54,000. Dati ang regular niya lang mga 3,000-4,000. Tama po ba yun na nagkamali ng reading? Babawiin ka agad?
1: Kung mga ganyan kasing very unusual yung naging pagbabago doon sa sinisingil sa'yo, at alam mo naman na wala namang nangyari na pagbabago doon sa iyong consumption, sa behavior mo, maaari mo kagad na ipaalam yan sa utility mo, at kung hindi aaksyonan o hindi papansinin yung iyong reklamo, maaari kang dumulog kagad sa aming tanggapan. At kapag kasi ito ay nakarating na sa aming tanggapan, nakapag-issue kami ng kautusan or order sa utility, ay wala na mangyayaring putulan muna habang ating inaalam kung ano talaga ang nangyari. Kung talaga bang ito'y pagkakamali lang doon sa meter reading, o kaya ay meron talaga noong panahon na yon na unusual din na pagkonsumo ng kuryente.
0: So ganoon na lang, ano po, ang palawagan na lang ng ERC, kung sa palagay nyo dehado kayo, mga consumer, may remedyo naman. Pwede naman kayong dumulog sa ERC para hindi muna mauwi sa putulan.
1: Oo. Dahil, siyempre, may protection ng ating mga consumers, at kung ito ay hindi papansinin ng ating mga utilities, kaagad silang dumulog sa amin para kami ang makapag-utos sa ating mga utility na gawin yung trabaho nila.
0: Sige. Hanggang dyan muna, Attorney. Maraming salamat po sa oras po ninyo, at mabuhay po kayo dyan sa ERC, sir.
1: Oo, maraming salamat din, Alvin, at magandang umaga.
0: Magandang umaga po kay Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga din kina June Villa. Aga daw, excited ako sa guest speaker mo sana, if meron. Tapos yung comment kay Robin, si June Villa, magtrabaho ka muna dyan sa Koy Samoy, Thailand. Lilibeth Oyi, magandang umaga sa iyo. At ganun din si Marilisa Ariola Pancho, pa-attendance check din po. At si Frodelisa Ule Medan, pa-attendance check din. At yung si, sino ba yun? Mark Hernandez, magandang happy Huwebes. At si Dr. Angelo Librojo, I choose the dictum, less talk, less mistake. No talk, no mistake. 6:47 in the morning, kailangan ko po mag-commercial gap sa ating pagbabalik. Ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at tapang-tao, si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
2: Good morning! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Basta AMDZMM!
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Solid Kaban
3: Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trenching na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenching sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
12: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ang husay!
14: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
13: Siyempre, it's you, babe.
14: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Good morning.
0: Magandang magandang umaga po kay Ma'am Christy Galvez at kay James Dean na pinapabati ng happy birthday ang kanyang Mama Joy Damiar Villoso. Yan.
15: Happy birthday! Ay,
0: parang matanda na ako pag natingin ng cellphone, nakagan... Nilalapit yung cellphone sa mukha. Walang grado yung salamin kasi. Maganda umaga din po kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang atapang ataong legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Attorney J., good morning po.
16: Good morning! Alvin, magandang umaga din sa lahat niyo mga tigapakinig ngayong araw.
0: Akala ko hindi ka na magpapay.
16: Dahil sa introduction mo sa akin, Alvin, hindi ko alam kung magla-log out na ba ako
0: sa Zoom. Hindi, gusto ko sigurong bigyan mo ng linaw ang desisyon ng presiding officer kahapon. How does that affect the ability of the prosecution to actually explain each day of trial? Ano? Kasi ganun ang strategy ng prosecution. Pinapaliwanag niya kasi baka hindi maintindihan ng ordinaryong mamamayan, di ho ba?
16: Yes. So, after having the chance to watch again yung naging pronouncement ng presiding officer yesterday about the sub judice matter, I think it became clear that, first, there's no absolute prohibition naman to both parties and as well as public and private prosecutors from giving public statements about it, so which we appreciate and welcome so there's no absolute gag order, so we appreciate that and nagpapasalamat ho tayo doon, but it's a warning that if the member of the prosecution panel, of private and public, as well as the members of the defense team, if they will choose to continue to speak to the media about it, kumbaga, may warning na ho na, or you should be aware that you should face the consequences if you violate the sub judice rule. So, ang isa hong nakita namin, when we reviewed the order read by the counsel, maliwanag din ho na the court recognized the doctrine of fair and true reporting as explained in the case of ABS-CBN versus Ampatuan. So ito ho yung sinasabi namin palagi when we explain kung ano ba yung doctrine of yung exemption sa sub judice rule, is that under this doctrine of fair and true reporting, kung naman you will just accurately and fairly report what happened during the proceedings, hindi ho yan magiging violation as long as you don't add your own comments, your own analysis, appreciation, but just narrating what the witness said already, then that should be fine.
0: Okay,
16: so dun sa question ho kanina, I guess, of course, susunod ho tayo dun sa order and we have to be more careful, di ba? And mindful of the answers that we'll be giving para maiwasan ho talaga natin na malabag itong sub judice rule.
0: So, paano, ano po yung analysis nyo dun sa parang maang-maangan na acting o strategy nung testigo kahapon? Yung mga ganyang tanong, hindi mo pwedeng sagutin.
16: tama ho yun.
0: Tinubukan ko lang makasagutin.
16: Kung maalala nyo, pag tinatanong ako doon, ang sinasagot ko, actually, binabanggit ko ho yung naging komento ng mga senador. Diba? Dahil hindi naman no tayo na may komento noon, we're just repeating ano yung naging comments ng mga senators about it. So
0: ganun
16: sa amin ang palagay, kapag ganun, again, basta accurate reporting naman na wala naman ho dapat problema.
0: So tama nga yung observation ko bilang ordinaryong mamamayan, yun ang strategy nung witness kahapon, parang nagmamangmaangan siya, parang hindi niya alam.
16: Rinespeto ko ho yung opinion nyo dyan, pero hindi na ho ako magbibigay ng sarili kong pananaw doon.
0: Sabi ko nga pa. Anyway, Attorney Jay, hindi naman po kayo magpapalit o makukuha ng bagong spokesperson for the prosecution. Ano po, kumbaga, position ninyo ngayon, spokesman and member o one of the counsels for the prosecutors, wala kayo i-give up.
16: Yes, sa ngayon, wala pa hong decision, no, yung prosecution team about that matter, no, sa ngayon, stay. But as you'd recall, nung una naman hong nag-come up ito, lagi ko naman din hong sinasabi noon na pag the time comes na kailangan kong mas mag-tumutok muna dun sa role ko as private prosecutor, I'll cut back my spokes duties. So actually, even before the ruling was made yesterday, nakaplan na ho talaga na starting yesterday actually na I'll cut back, no, yung mga media engagements dahil tututok muna ho dito sa private prosecutor duties naman, no.
0: No, but it's so, it's not as if you lack a spokesperson. Ang dami ding spokespersons ng prosecution team, Attorney Jay.
16: Tama ho yun. So, kaya ano ho na tayo, cut back muna doon, no? And then, kung in the meantime, titignan ho natin kung pwede hong may ibang mag-pitch in as a legal spokesperson, no? We'll see if that's something that we'll do, no, as an adjustment. But in the meantime, I'll cut back muna. But siguro, good opportunity din yun, no? Para I'll see din, no, how it will be implemented, no? How strictly or liberally it will be implemented, no? So, and then, after ho yung pag-concentrate natin dun sa trial, then let's see, siguro a week or two, let's see.
0: Pero hindi naman po kayo parang nasisikil o parang sobrang stricto naman nung impeachment court na ito. Ang ginawa ng presiding officer kahapon para sa inyo, okay lang po, tama lang po, o medyo leaning towards too strict na hindi na maganda para sa spectators or ordinary people monitoring the impeachment trial?
16: Well, unang-una ho, yung fact na it was not an absolute gag order, we already appreciate, no, and acknowledge that. Dahil yun ho talaga yung magiging mapanganib kung hindi na tayo mabibigyan ng oportunidad, no, to reach out to the public para ma-explain ho natin ng, sa kanila, no, in a fair and accurate manner, ano yung nangyayari dito sa pagdilig na to. And ang maganda naman ho, it applies to both parties, no, yung reminder and yung guidelines, and as well as the senator judges also. So, and now as to its implementation, so we will see kung magiging liberal ho ba or strict yung implementation. But of course, we're still hoping the implementation, yeah, will not be stricter than the implementation of regular courts. So, lalo na ho dito, siyempre dito sa impeachment proceedings ho na to, no, yung nature na, it's not strictly legal, it's legal and political, no, and siyempre importante, no, na again, ma-combat natin yung misinformation, disinformation campaign na alam natin na it can't be denied, laganap na laganap po yan ngayon. So, one of the things that you could do to combat it is really make sure you give them accurate information.
0: Opo.
16: So, at lalo na ho dito kasi, no, you, naka-televise na ho kasi ito, eh, no? So, napapanood naman. So, yung danger ho talaga na kung if we will talk about them, again, in a strict manner, wala namang magkakaroon ng prejudging dyan o hindi naman maapektuhan. Yung, yan naman ho kasi yung reason behind that sub judice rule, eh, no? Na para hindi maapektuhan yung judges, no? Dun sa pag-make nila ng decision. So, kung napapanood naman tong trial na to ng mga kababayan natin, live naman yan, then they can watch it anytime also, no? Sa mga devices nila, it's recorded and everything. So kung tutulungan lang naman namin silang maintindihan, no, kung ano yung nangyari dyan by recounting, no, relaying what was mentioned by the witnesses, then siguro hindi naman ho magkakaroon ng danger na maapektuhan, no, yung pag-rule ng mga senator judges dyan.
0: Isa na lang, and very quickly, nagtitake offense ba kayo sa mga pagtatanong o panggigisa ng senator judges sa inyong lawyers sa prosecution? Nangyari kasi kahapon yung tungkol sa mga alias-alias, ano po? Although marami nagsasabi ng mga kababayan natin na wala namang ibang context naman yun, do you take offense sa mga ganong klaseng pagtatanong o okay lang yan? Iyaan mo siya kung ganun ang gusto niyang tanong sa lawyer ng prosecution.
16: Hindi naman ho rin, respeto naman ho natin yung karapatan mga senator judges to ask clarificatory questions kung ano yung sa tingin nilang, of course, we leave it no to the discretion of the presiding officer to determine if the questions are proper, irrelevant, or relevant or material to the issues at hand. No? But sa amin, we welcome no those kinds of clarificatory questions and I think the lawyer on deck was able to answer them properly naman. No?
0: Anong alias nyo?
16: wala din akong confidential funds kaya wala akong alias.
0: Ask and answer. Thank you. Maraming salamat, Tony Jay. Thank you. Abuhay po kayo.
16: Maraming salamat din at magandang umaga ulit sa inyo.
0: Magandang umaga kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Gusto ko pa sana mag-adlib at tanungin si Bigoria ng alias niya, pero wala na. Ang alias nito ay mutya ng masa.
15: Hindi.
0: Ano?
15: Doray Bordado.
0: Kinabahan ako dun sa first syllable.
15: Easy.
0: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
17: Gising Pilipinas Energy Energy!
18: Gising! Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM!
19: DZMM!
18: Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: 89 na bagong kaso ng leptospirosis na itala sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Emergency room ng Rizal Medical Center naka-red alert dahil sa pagdami ng pasyente.
15: 10 pekeng flood control projects natukoy sa Bulacan at Davao Occidental. 12 kontraktor blacklisted na rin.
0: Hinagat Island si Sinailalim sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig. Singil sa tubig ng Manila Water, nagbabadya namang tumaas sa Oktubre.
15: Presyo ng mga produktong petrolyo posibleng bumaba sa susunod na linggo.
0: Testigo inaming sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond La Chica lang ang nakakaalam kung paano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President.
15: Impeachment Court nagbabala hinggil sa sub-judicial rule o pahayag kaugnay ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
0: 14 anyos na babaeng estudyante ang nagbanta ng pamaril sa Cebu. Natunto na, college student arestado naman sa bomb joke.
15: Sa showbiz spotlight, Justin ng SB19 inalala ang hindi magandang trato ng kapwa Pilipino sa airport sa Amerika.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Huwebes, August 27, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
15: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: 89 na bagong kaso ng leptospirosis ang naitala sa Maynila kahapon. Sa tala ng lokal na pamahalaan simula ng August 20, halos 200 na ang tinamaan ng sakit at 5 namatay sa ospital ng Maynila. Naabot na ang full capacity ng emergency room kaya inililipat sa ibang ospital ang ilang pasyente. Kasunod ito ng pagdami ng pasyente, kabilang na ang 8 batang may leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital, umabot sa 135 ang naka-admit dahil po sa leptospirosis, lalampas na sa bed capacity na 120. Sinabi ni House Medical o Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na inaasahan ang pagdami ng mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
20: Ang aming allotted bed for leptospirosis, naglagay lang kami 120 beds para sa leptospirosis. Kaso hindi naman namin pwede tanggihan ang mga pasyenteng dumarating. Pinipigilan ko rin ma-burnout ang mga empleyado ng San Lazaro Hospital. Humingi kami ng tulong sa Red Cross.
0: Sa Pasig City, naka-red alert na rin ang emergency room ng Rizal Medical Center dahil sa dami ng pasyente. Kabilang dito, mahigit 30 tinamaan ng leptospirosis kung saan 5 na ang namatay.
19: Although red alert yung ER namin, obligation pa rin po namin na tumanggap ng patients, especially in emergency cases po or cases po na kakailanganin talaga ng immediate na medical attention. In-expect namin ng buong September, magkakaroon pa po tayo ng lepto cases. Although we're ready naman.
0: Si Rizal Medical Center Chief Resident Dr. Jonathan Babaran.
15: 31 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng Office of Civil Defense, 19 ang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o halos 8 milyong individual ang naapektuhan, kabilang ang mahigit 8,000 pamilyang nananatili sa evacuation centers. 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Sa Pampanga, lubog pa rin sa baha ang mahigit 200 barangay sa 16 na bayan. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya matapos umabot sa 505 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa Northern Luzon na posibleng maging bagyong Pilandok.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa nararanasang krisis sa tubig bunsod ng El Nino. Layon itong magamit ang 17 million pesos na Quick Response Fund sa paghatid ng tulong sa halos 18,000 apektadong residente. Sinasabing natutuyo na ang 50% ng mga ilog na nagsisilbing major water sources ng local water districts sa probinsya. Ayon kay Dinagat Islands Governor Nilo Demere Jr., lalong nagpapalala sa sitwasyon ang mga naitatalang forest fire. Nagtutulungan ng lokal na pamahalaan at Bureau of Fire Protection sa pagrarasyon ng tubig sa mga residente.
21: Yung mga sakahan nila nasusunog, yung ibang mangingisda ay medyo nag-down yung kanilang kita at saka medyo marami. Yung eskwelahan, nirarasyonan natin ng tubig. Yung ospital natin, nirarasyonan. At yung iba, nirarasyonan.
0: Nababahala ang lokal na pamahalaan sa posibilidad na lumalapang sitwasyon sa susunod na araw dahil sa patuloy na banta ng El Nino.
15: Posibleng tumaas ang singil sa tubig ng Manila Water sa Oktubre at Enero ng susunod na taon. Sinabi ni Manila Water spokesman Jeric Sevilla na tinatayang mahigit piso kada cubic meter ang dagdag singil matapos aprubahan ng MWSS ang tinatawag na rebasing adjustments noong 2022 na ipatutupad simula noong 2023. Ipinatupad simula noong 2023 hanggang sa susunod na taon. Mahigit 8 pesos ang dagdag singil noong 2023, habang 5 pesos noong 2024 at halos 3 pesos ngayong taon. Nilinaw naman ng Manila Water na hindi pa pinal ang halaga ng dagdag singil dahil rerepasuhin pa rin ang ipatutupad na final rate adjustment.
0: Alas 7:10, 10 Peking flood control projects ang natukoy ng DPWH sa Bulacan at Davao Occidental. Sa budget deliberations sa Kamara, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 10 pa lang ang nakumpirmang Peking proyekto para patuloy ang investigasyon at tulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. 12 kontraktor naman ang blacklisted, habang mahigit 100 kawani ng DPWH ang nasuspindi, natanggal o nakasuhan dahil sa isyu ng flood control projects. Mahigit 643 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kabilang ang 83 billion pesos para sa locally funded flood control projects. Ayon kay Dizon, hindi na sinusunod ang parametric formula na ginamit noon para matukoy ang alokasyon ng pondo sa infrastructure projects. Tiniyak din ang kalihim na walang leadership funds o allocable sa panukalang 2027 budget ng kagawaran.
22: Nakakalungkot po talaga. Marami sa mga nasangkot na damay sa flood control scandal ay unfinished. Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels.
0: Walang nila ang pondo para sa flood control projects ngayong taon matapos mabunyag ang mga anomalya.
15: Inamin ng hostile witness na sina Vice President Sara Duterte at Security Officer Colonel Raymond Lachica lang ang nakakaalam kung paano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Sinasabing walang alam si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa paggastos ng pondo kahit umaming kabilang siya sa mga itinuturing na highest official ng OVP kasama sina VP Sara at Chief of Staff Zuleika Lopez. Ibig sabihin, mas may alam pa sina Chica sa paggastos ng confidential funds kahit hindi siya empleyado ng OVP.
1: The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir.
5: Yes, so si Colonel Lachica alam din siyempre.
1: Yes, sir. As the security officer, I
15: so,
1: would
15: assume. Iginit naman ni Ortonio na hindi maituturing na unusual o hindi pangkaraniwan ang desisyon ng OVP na ibigay ang milyong-milyong pisong confidential funds sa mga informant para sila na ang bumili ng reward na gamot. Pero aminado si Ortonio na wala siyang ideya kung talagang ginamit ang pondo sa pagbili ng gamot noong 2022 hanggang 2023.
6: Is this usual? In terms of using government funds, so you find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, for you that's usual.
1: Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir.
15: Kiniling naman ng ilang senator judge na ipasampina sina Chica, gayon din ang ilang dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds para ma-resolba na ang mga natitirang tanong sa kontrobersiya.
0: Alas 7.14, ginisa ng ilang senator judges si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaugnay ng paggastos ng confidential funds sa interpellation kinwestiyon ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi nagsagawa si Ortonio ng investigasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP nang unang beses na makatanggap ng Audit Observation Memorandum wala sa Commission on Audit. Lalong nainis si Tulfo nang hindi makasagot si Ortonio sa tanong kung bakit pinili ng mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds na bumili ng gamot sa halip na lumapit sa Department of Health.
1: I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
6: But it is your responsibility to know.
1: I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
6: So again, it defies logic. Hindi po ka panipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan.
1: With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado.
6: Okay. Now, you're talking about taking offense. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin.
0: Pinatikos naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang detalye sa ilang dokumento ng OVP kabilang ng paulit-ulit na physical target na pagkakagastusan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon kay Lacson, insulto sa common sense ang copy-pasted na detalye sa dokumento.
23: Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang yung binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito, no? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Sana man lang, binago nyo yung activities. Copy-paste eh. I think it's stupid.
0: Inalintulad naman ni Senator Judge Robin Vanilla ang issue sa confidential funds ng OVP sa paggamit ng alias ng mga bayani ng Pilipinas sa rebolusyon noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ang kay Padilla, Gumamit din si dating Senator Benigno Aquino Jr. ng alias na Marcial Bonifacio. Sagot ng prosekusyon, pinapayagan ang paggamit ng alias pero dapat pa rin ibunyag ang totoong pangalan. Dilinaw din ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ng alias ng tsuhing si Ninoy Aquino.
4: The prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
7: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio?
4: To be candid, Your Honor. Oh. I'm not.
7: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
8: Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman po siyang confidential funds.
0: Pinayagan na ng impeachment court na ma-excuse si Ortonio matapos ng dalawang araw na pagtestigo.
15: Mahigpit nang ipatutupad ng impeachment court ang sub judice rule sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, bawal nang talakayin ng prosekusyon, depensa at mga senator judge ang merito ng mga reklamo. Ipagbabawal din ang pambabastos sa loob ng impeachment court. Gayun din ang tinatawag na trial by publicity. Padadalhan ng show cause order ang mga lalabag na abogado para pagpaliwanagin sa loob ng 24 na oras. Pagmumultahin naman ang mga abogado ng 30,000 pesos sa mga susunod na paglabag. Iginiit ni Presiding Officer Francis Escudero na nakaaapekto sa dignidad ng korte ang ilang pahayag ng prosekusyon at depensa. Inirekomenda rin kumuha ng ibang tagapagsalita ang magkabilang panig.
9: Walang problema kung hindi siya kasama sa Council for the Panel of Prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not in their limitations insofar as the Panel of Prosecutors and the Council for the Panel of Prosecutors is concerned.
15: Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na susunod ang prosekusyon sa kautusan ng korte. Mananatili si Tolosa bilang tagapagsalita ng prosekusyon at isa sa mga private prosecutor.
16: Kung naman you will just accurately and fairly report what happened during the proceedings, hindi po yan magiging violation as long as you don't add your own comments, yeah. No, your own analysis, appreciation, but just narrating, no, what the witness said already, then that should be fine. Of course, no, susunod po tayo dun sa order and we have to be more careful.
15: Tinatasa naman ang defense team na abisuhan si VP Sara na sakop siya ng sub judice rule. Ito ay matapos questionin ang akusasyon ng Vice Presidenteng gumagamit ang prosekusyon ng theatrics at insulto sa pagtalakay ng articles of impeachment.
0: Alas 7:20, inasa ang tututukan sa impeachment trial sa susunod na linggo ang confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Unang sasalang sa witness stand, sina Colonel Manaros Boran Singh at Magtanggol Panopio sa Lunes para tumistigo sa certification na isinumiti ng DepEd sa findings ng Commission on Audit sa paggastos ng confidential funds. Apaka Martes ito, RG, kasi alam ko holiday sa Lunes eh. Di ba holiday sa Lunes?
15: Holiday.
0: Martes, baka Martes po rin, no? Kasama sana sa titistigo si retired Major General Adonis Bahaw. Pero hindi mahanap ang address, kaya hindi masilbihan ang sabina. Sakaling hindi humarap ang mga sundalo, posibleng parapin bilang testigo si Defense Counsel Michael Poa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ng DepEd nung nakaupo pang Education Secretary si Vice President Duterte. Bukod kay Poa, nakatakda rin tumistigo si Assistant National Statistician Marisa Grande, kaugnay naman ang verification sa mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts. Noon na iginit ng Philippine Statistics Authority na walang record ang karamihan ng pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds.
15: Dinala si Senador Jinggoy Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kahapon. Sumailalim sa X-ray procedure ang senador dahil sa matinding pananakit ng kaliwang tuhod. Nang dumating sa ospital, inalalayan ng mga pulis si Estrada na misto lang hirap maglakad dahil sa iniindang sakit. Ayon sa doktor, na-twist ang tuhod ng senador nang tumayo mula sa pagkakaupo, kaya nagdulot ng meniscal tear at posibleng kailanganin ng surgery, pero nakabatay sa desisyon ng pasyente. Itinanggi naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang balitang nadula si Estrada sa banyo ng kulungan. Sinasabing naglalakad ang senador palabas ng selda nang marinig ang lagutok mula sa kanyang tuhod.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
15: Teka lang, inaayos ko yung lagutok mo eh. Asan na? 7:22 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik na Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwala. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ka! Kaya pa ganyan!
25: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
26: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
27: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
26: ikaw ang
27: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
28: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
29: Ang tanong, halin? Halin? Halin ang totoo? Halin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Muling sinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng halos 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang bago mag alas 6 kagabi. May dineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 9 hanggang bago mag alas 11 ng gabi. Buso dito ng pagpalya ng 30 planta habang 15 ang tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas dahil sa serye ng yellow at red alert. Samantala, muling iginiit ng Energy Regulatory Commission na maaaring dumulog sa komisyon ng mga consumer na may question sa billing at hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives. Kasunod po ito ng pagdami ng reklamo hinggil sa biglang pagtaas ng bayarin matapos magpalit ng metro.
30: Yung mga ganyan kasing very unusual, yung naging pagbabago doon sa sinisingil sa'yo at alam mo naman na wala namang nangyari na pagbabago doon sa iyong consumption. Maaari mo kagad na ipaalam yan sa utility mo at kung hindi, maaari kang dumulog kaagad sa aming tanggapan. At kapag nakapag-issue kami ng kautusan or order sa utility, ay wala na mangyayaring putulan muna.
0: CRC Chairperson Attorney Francis Nino Juan.
15: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 3 pesos and 50 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos sa gasolina at 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyohan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 65 centavos kada US dollar.
0: Alas 7:27, sinampahan na ng reklamo ang ama ng grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. August 18, namatay ang dalawang estudyante kabilang 14 na taong gulang na gunman. Nakuha ng gunman ang dalawang baril na naiwan ng amang customs police sa sasakyang ginamit sa paghatid ng anak. Bukod sa ama ng gunman, sinampahan din ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury and security personnel o ang security personnel ng paralan dahil sa sinasabing kakulangan sa seguridad, kaya nangyari ang pamamaril. Naniniwala naman ang Philippine National Police na nalantad sa marahas na online content ang gunman.
15: Sa Cebu, natuntun na ang 14-anyos na babaeng estudyanteng nagbanta ng pamamaril sa San Remigio. Inilipat sa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang dalagitang nasa likod ng dummy account sa social media na nagsabing mamamaril sa San Miguel National High School. Inamin ang dalagita ang ginawa, pero inaalam pa ang motibo ng kanyang pagbabanta online.
0: Sa Cebu pa rin, arestado ang 21 years old na lalaking college student dahil sa bomb joke sa Argao. Dinampot ang estudyante matapos magbirong sasabog ang bombang nasa bag sa inspeksyon habang papasok ng Cebu Technological University. Nakakulong na estudyante maharap sa kasong paglabag sa anti-bomb joke law.
15: Cagayan de Oro City, sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing nang haras ng dalawang babaeng criminology intern. Dinisarmahan na ang dalawang pulis na may ranggong captain at corporal at nakatalaga sa Police Station 7 sa Barangay Bulua. Sinasabing nasa istasyon ang mga biktima para sa internship nang mangyari ang sexual harassment. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at tiniyak ang seguridad ng dalawang intern.
0: Sa Maynila, arestado ang lalaking namboso sa dalawang babaeng katrabaho sa dental laboratory sa Malate. Sa investigasyon, napansin ng isa sa mga biktimang naliligo ang mistulang ballpen na nakadikit sa likod ng tangke ng inodoro. Natuklasang spy camera ang mistulang ballpen na ginagamit sa intelligence operation. Mabilis na nakilala ang suspect matapos makita sa video ang kanyang muka habang inilalagay ang spy cam sa banyo. O, so tinest, video test pala. Mukha niya yung nakita.
15: Mic test, 1, 2, 3.
0: So ka raw makilala eh.
15: Ako na ba? Ito, lumapit-napit kayo sa akin, ha? Sa Laguna, tukoy na ang tatlong sangkot sa pananakit ng kuting sa Kabuyaw.
0: Ay, oh, grabe yan ba?
15: Ito yung siguro.
0: Matindi yan, no? Matindi yan.
15: Nakuna ng video ng tadyakan ng kuting sa kabinuhusan ng alkohol at sinilaban sa barangay Mamatid. Sa investigasyon, nag-iinuman ang grupo ng mapagtripan ang kuting. Hinahanap na ang tatlong suspect kabilang ang isang menor de edad para masampahan ng kaso. Nasagip naman ang sinaktang kuting at dalawa pang pusa. Mingming, halika dito, Mingming, yakap kita.
0: Sa Nueva Ecija, sugatan ng tatlong kambing matapos naman pagtatagain at ibalibag sa sementadong kalsada sa Talugtog. Anong problema naman ito? Mga pag-iisip naman ito. Binabaling sa mga hayop, ano? Alam, hindi nila alam siguro na may batas. May batas kasi. Kapag sinaktan mo yung mga hayop, nakukulong ka. Nakunan pa po ng video ng hatawin ng itak ng suspect ang mga kambing habang nasa gilid ng kalsada. Eh baka naman gusto niyang ulamin. Eh, kasi nauulam, oo, nauulam yung kambing.
15: Ah, baka ano, kasama nung mga nagiinuman dun sa kambing.
0: Ah, hindi yan. Yung pusa, hindi yan kinakain.
15: Ay, ay meron mga kumakain.
0: Pero hindi dapat. Oh, yung kambing kasi talagang ginagawang ulam. Agad pong natuntun ang lasing na suspect na inaming nagalit dahil kinakain ng mga kambing ang mga tanim na gulay. Oy, mahilig sa gulay kasi yung kambing. Hindi naman po nagsampan ang kaso ang may-ari ng mga kambing.
15: Nakuna ng video ang pagtulo ng tubig sa loob ng tren ng LRT1 sa Facebook post. Inakala ng pasaherong bumabagyo sa loob ng bagon ng tren. Paliwanag ng Light Rail Transit Authority, barado ang aircon drainage system kaya may tumulong tubig. Nakikipag-ugnayan na ang LRTA sa private concessionaire na Light Rail Manila Corporation na dapat magsagawa ng maintenance sa mga tren.
0: Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Inilala ng miyembro ng FB19 na si

0: simula ng komprontasyon, pinili ng grupong wag nang patulan ang Pilipinong empleyado ng airport. Para kay Justin, disappointing ang experience, lalo't kapwa Pilipino ang sanhi ng hindi magandang karanasan sa Amerika. Para to show
1: paano, sir, hindi ko magets. Paano yun yung gustong magpa-picture nung film sa airport pero pinigilan ng manager?
0: Pinigilan mo na ng manager dahil kinukuha pa nila yung luggage nila.
1: Oh.
0: So sabi na lang ng manager ay hintayin lang daw muna dahil kukunin lang yung luggage and then magpapa-picture naman. Tapos eventually umuwi naman daw yung ano, umuwi naman yung Filipina na maghintay. And then eventually nakapagpa-picture naman din, pero after that nung umalis na yung Pinay, ito namang empleyado daw na Filipino ang dumapit at tinanong daw yung pangalan ng manager sa kasinabihan ng suplada ka. Ganyan.
1: Okay. Kasi minsan din yung mga manager, yung mga road manager, for instance, yan ay protective kasi trabaho nila, protektahan yung artista. Ganun talagang trabaho nila. Diba? Ayan ang haharang para hindi maharas.
2: Kasi lalo na yun, galing sila sa biyahe o paalis ng kailangan nga pangalagaan. Protektahan.
1: Intindihin din po natin na trabaho, yan po kasi ang trabaho talaga niya.
2: Correct.
1: Na protektahan po yung artist. Tama. Hindi ba ganyan, may mga ganun. Sina ganyan sa nayan partner, kasi they deal with the celebrities all the time.
2: Tama.
1: So may ganyan talaga ang papel dyan. Bantayan mo ah.
2: Correct.
1: O yung mga si Ganyan, fans ah.
2: Si Ganyan, mga 347 ang nagbabantay
1: dyan. Ganun karami. Vice President Sara, ikaw ba yan? Ganun karami. Thank you. Maraming
0: kasi
1: salamat.
0: 347.
1: Yan ang tinayaan niya sa wedding.
2: Yeah.
1: Maraming salamat. Ganyan Krishnan. Adyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
2: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
3: Gising Pilipinas Energy!
4: Radyo Patrol, Balita Alas 7. AM DZMM
5: Hatid ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe. While staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Dory.

0: Bigornia. Gising Pilipinas.
1: Good morning. Good morning.
2: Ang sarap nung pampam ni ano, Camille. Pampam ang tawag sa amin yan, sa Negros.
3: Kami iba naman ang
2: ano tawag sa inyo?
3: Panderegla.
2: Mas masama pa rin tawag sa inyo.
3: Natural naman yun.
2: Pero alam na mga Ilonggo yan. Oh,
3: pampam.
2: Pampam ang tawag sa amin yan.
3: Hindi naman pampano.
2: Isda naman yun. Racy, magandang umaga sa iyo. Ganon din ang ating presidente ng supervisors din yun, na si Raul De Asis. Uy. Na pinapabati si Josiah De Asis. Ayan, nakamonitor doon sa atin partner.
3: Uh-oh.
2: At si Kagawad Marlon Nason at si Atty. Chris Bindiho. Ano ba? Greetings, sobrang fan sa Gising Pilipinas. Oh, parte na nunod sa happy birthday daw kay Ate Emelita Dazon from Bulacan. Fan daw natin yan.
3: No?
2: From Ninang Sioni Virata. Ayan, Ate Emelita Dazon, happy birthday. Nalimutan ko kapon birthday ng ate ko.
3: Oy, sino
2: ate Kari El Chico Del Pilar. Nalimutan kong batiin. Mami, sorry ah.
3: Isa lang ibig sabihin niyan, kung birthday equals pansit.
2: Eh, kahapon pang birthday.
3: Ah, kahapon.
2: Lalate tayo.
3: Hindi naman yan, no? Ihabol yan.
2: Kalating pansit.
3: Uy, meron lang ako ipa-plug. Ang inano sa akin ni Revoli Cortez ng Manila Standard. Standard, ang article, no? Manila Standard.
2: Hindi, tama. Yun actually dapat ang bigas nun.
3: Kaya nga, tamang
2: that's
3: prono.
2: The American pronunciation. Standard.
3: Oh, pero sabi mo, di ba, tinuro mo sa akin, walang T. O paano yun? Standard.
2: Hindi naman ibang word naman yun.
3: Ano na nga ba yun? Behind the lens. Photographing the presidency.
2: Ah, may exhibit.
3: May exhibit sila. August 18. Kailan ba yun?
2: Bukas. Ay, August 18. Tapos na. 27 na ngayon eh.
3: Revoli, ano ba ito? Nasa mo sa akin? History na pala.
2: Baka naman yung umpisa.
3: Ah.
2: Oo, tapos hanggang dulo ng buwan. Can you imagine pa? Alam mo ba sa weekend ay... weekend nga ba? Ay sa Tuesday, September na.
3: Oh my lordy.
2: Kabilis, no?
3: Berna.
2: Oo, Berna. Naku, dyan na si Jose Marichan, partner.
3: Nakalain mo yun, di ba?
2: Ituloy mo.
3: Maraming salamat, Lord, at nakaabot tayo ng Berna.
2: Hindi, ituloy mo yung
3: si
2: announcement
3: Revoli?
2: Ng ano, mga putog. Saan yan?
3: Saan ba ito? Nawala, tuloy. Revoli, umayos ka, ha? Ito ay isang taon pa pala. Ano ba ito? Saan ba? Philippine Star, Standard,
2: Bulletin. Ayusin mo nga muna yan. Basahin mo ng todo habang binabato
3: behind
2: ko si...
3: Behind the Lens, Photographing the Presidency, August 18, 2026, 8 a.m. sa Likhang, Pilipino, Pasay City. Mga photos po natin ito.
2: Eh, August 27 na nga ikaw. August 18.
3: Ikahapon ko na nakita. Revolian, ikaw nga.
2: Tapos na. Magandang umaga sa iyo, Jen. Diaz. Happy birthday daw to Agot Hugilon and Cesar Evangelista Deo Jeronimo and Richard Merck. Magandang umaga sa iyo.
3: Revolian, magpaliwanag ka. Pinapahiya mo ko.
2: Oo nga. August late 18. Na yan.
3: Mabuti kong ilang araw lang eh.
2: Last week pa.
3: Ikaw talaga.
2: Noriel Aragon, good morning. At si Jing Subido, sabi niya si Senator B. Aquino, short but straight to the point. Okay. Sige, mamaya na yan. Partner, may meron ka pa?
3: Tapusin ko lang muna ito kasi bumababa ang sugar ko.
2: So kailangan mong matamis yan. Kailangan
3: kaya
2: mo to.
3: Kailangan yan.
2: Mga kindi, labas ha. Maganda umaga din sa iyo, Chris Aberin Icasiano. Gising na gising na rin. At si Jenna Turqueza Peñaranda. Naku, ang dami mong pinapabati. Core team members ng Family and Life Ministry ng Diocese of Banggid. Father Mark De Grano, Dr. Michelle Alzate, Riza Bigornia. Uy, Rina Bigornia. Taga Abra.
3: Malamang kamag-anak.
2: Rina Bigornia, Chito Peñaranda, Milet Valera at Max Tupasi. Mga kamag-anak mo yung mga Bigornia.
3: Oo, sa Abra.
2: Abra. Mm-hmm. Lina Ho at Jing Pahe at Hazel Tumera Arcidera. Ayan, akala mo may didistorbo mo ako. Ha?
3: Sino yung nagdabog?
2: Yeah, mo siya. Mara Arcidera na nag-enjoy makinig sa DZMM at si Cheese Camarongan from Ortigas Center sa Pasig. Okay.
3: Kaya pala.
2: Si Attorney Tranquil Salvador the Third dating defense lawyer po ito sa Corona impeachment trial at managing partner ng Tranquil Law at dean po ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College. Hingan po natin ang kanyang insights sa nangyaring hearing dyan kahapon at mga decisions kahapon ng impeachment court. Attorney Tranquil, magandang umaga po sa inyo.
4: Good morning, sir.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Attorney, good morning po.
6: Good morning. Good morning sa inyo.
2: Opo, patama lang po ba ang mga desisyon at mga rulings ng impeachment court kahapon o parang nasobrahan naman sa pagka-istrikto to the detriment naman ng appreciation ng general public sa impeachment trial?
6: Yan, maganda yung tanong mo, no? Sa aspeto ng legal at maayos na proseso ng impeachment, sa aking pananaw ay naaayon yun. Bakit? Kasi tandaan natin na meron talaga namang rule doon sa Senate impeachment process. At ang rule na yun ay hindi pa pwedeng magsalita ang senator judges, ang parties, ang mga abogado ukol sa merito ng kaso. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi nila sub judice, sinasabi nila, ano ba yon? Ang ibig sabihin lang po nun, hindi po natin pwede, sila na participant doon, hindi nila pwedeng dalhin doon sa konklusyon na gusto nila yung mga pangyayari doon. So sa madaling salita, ito yung challenge yun. Tama naman observation nyo. Hindi mo pwedeng asinan masyado yung mga sinasabi mo. Yung hindi sinabi doon sa hukuman, hindi mo pwedeng palabasin pag nagsasalita ka sa labas na nangyayari yon. Kung makikita mo nga, ang ginawa dito ni Senator Escudero, nilatag niya, baka kasi akalain siguro nila, baka gusto nyo, higpitan ko lang kayon. Kinote niya yung actual words na binibitawan. Kasi sa hukuman, di ba, yung mga binitawan ninyo, hindi nyo siguro gusto nyo sabihin, hindi nyo sabihin na ito'y haka-haka ko lamang. Ito'y spekulasyon ko. Ito'y aktwal na sinabi nyo. Kasi po, ang sitwasyon nito, sinabi, lagi kong sinasabi, ang prosesong ito is a legal, constitutional, and political process. At dahil ito'y political process, mainit ito. At dahil political process ito, ay may mga bahagi o may mga partido na participant dito. At gusto nilang iusan ang kanya-kanilang posisyon. Wala pong masama ron. Kasi kinikilala na political process. At parte rito, yung tinatawag nating communication. At kasama sa communication is paano mo i-communicate ang gusto mo. Kaya nga po meron dyan nagsasabi, di ba? Kaya minsan nagtatalo sila. Eh, ba't ka nagsalita ng isang salita ng ganito? Example ko lang. Nabanggit naman to. Example lang. Wala tayong kinakampihan. Yung salitang scam. Diba? Kasi ho yun, for communications purposes, lalo na sa panahon ngayon, abay talagang, oo nga, scammer. Alam mo yun? Sa atin, sa telepono, pag may natanggap tayo, mag-ingat ka dyan, scammer ha. Pag may nakatanggap ka na offer, o mag-ingat ka dyan, baka scammer yan. Diba? Because that is the word of this generation. So tama lamang, bilang hukum, isiguraduhin nila na yung proseso ay credible. At sa pagiging credible nito, ay magiging katanggap-tanggap ang anumang outcome ng kaso na yun. Kasi pag hindi yan credible, ang sasabihin ng, tandaan nyo na, political to, eh di man totoo yan eh, ganito lang yan eh, kaya lang nila yung outcome na ganun. Yun po yung challenge nila. Kaya nga sabi niya, sabi naman niya, yung mga participant council of record, ibig sabihin yung mga abogadong nakatala doon, yung pumipirma, nagtatanong ng testigo, abay huwag kang magsasalita. Masyado, di ba? Nang sa tingin tukol sa merito ng kaso, may spokesperson naman kayo. Napakarami namang third-party platforms ngayon. Kanya-kanyang opinion, di po ba? So, very ano yun ha? It's a strong reminder. In fact, it comes with penalties. Lalo na sa abogado, bigat yun. Sabi niya, hindi lamang may fine, hindi lamang na pwede kang, hindi lamang mapagalitan ka, censure, may fine, at pwede pa namin i-forward ito sa Office of the Bar Confidant. So pwedeng madisiplina ang isang abogado riyan.
2: Pwedeng makulong?
6: Hindi naman ito.
2: Madisiplina.
6: Okay. Madisiplina. For example, pa-illustrate ito, no? Unang pagkakataon, hindi ka tumigil kung ano-ano pinagsasabi mo. Alam mo yan, guilty na yan. Dapat ikulong. O sasabihin lang, walang sala yan ng depensa. Alam nyo, ganito. Ang gagawin, pwedeng sabihin ngayon ni Senator Escudero, being the presiding officer, sabihin niya, magpaliwanag ka ngayon. Bakit mo ginagawa yan? At pag nakita niya hindi yan sapat, unless na may mag-object sa ground, sasabihin niya, okay, you are hereby censured. Seriously. ibig sabihin, ikay parang pinaalalanan, pinagagalitan. Ngayon, pangalawa, pag ginawa mo pa yan ulit o bibigyan na kita ng fine sa kada violation, ngayon, dahil ikaw ay kakaiba, ipo-forward ko ito, itong finding kong ito namin sa Supreme Court, sa Office of the Bar Confident, bahala na sa iyong Supreme Court. Kasi nasa power ng Supreme Court, disiplinahin ng mga abogado. Kaya kung makikita ninyo, paulit-ulit siya doon sa sinasabi ng SIPRA, the Code of Professional Responsibility and Accountability. Bago lang po yan. Amended yan. 2023 po yan, bago yan. Yung dati po kasi medyo luma na yung mga pinag-aralan namin nung araw, nag-aaral kami ngayon. Pati social media, sakop. Pati yung pagmumura mo, sakop yun.
2: Pero hindi ka sakop, tranquil, di ba? Yung kayong mga kagaya mo, halimbawa, nagsasalita ka, di ba? Hindi ka kasali doon.
6: Hindi ako kasali. Pero po, kailangan mag-ingat din ako.
2: Okay.
6: Kado, kaya naalala mo, pag sinasabi mo, pag minsan tinatanong ako, kahit sa inyo, sabi ko, eh, malamang maganda, hindi natin sagutin yan because we do not want to shepherd the public to a particular decision. Maaring bigyan natin sila ng mga armas o bigyan natin sila ng mga ng knowledge kung paano nila haharapin yung proseso. At sila bilang, ano na, they're already armed, may kaalaman, kahit na hindi naman sila abogado, eh pwede silang mag-conclude.
3: Apo.
6: Yun ho yun. Yun ang proseso. Kaya sabihin nila, di ba, may political naman yan, ba't ba nila pinakikilaman? Di dapat ganito. Pero tanda, kailangan tingnan yun.
3: Apo. Apo. Attorney, paano naman po kung kunyari yung maliwanag naman na yung Senator Judge ang nagkamali at i-call out mo lang? Kagaya nga yung sabi ni Attorney, ano nga yun?
2: Ligutan.
3: Tinatama ko lang naman yung mali.
6: Hindi kasi po yan ganito. Sa lahat, alam niyo, para ang pagiging abogado, lalo po sa hukuman, there's a certain decorum. Decorum ng isang senator judge or regular judge at decorum ng isang abogado. Medyo mabigat nga po yun kasi mas mataas ang expectation dahil po officer po kami ng court eh. Officer kami ng hukuman. Ngayon, sasagutin ko yung tanong mo, Doris, na sinasabi niya na paano yung senator judge ganito? Kailangan ko ba i-call? Una, dapat ang senator judge, hindi dapat siya nagpapakita ng kanyang bias at prejudice. Yun ang una. Ngayon, pag ginawa niya yon, pwede siyang i-call out ng presiding officer at pwede may mag-file sa kanya ng complaint sa ethics. Ganun yon. Sinabi na rin yon. So, yung mga yan, expectation yan na dapat gawin nilang maayos. Yan yun. Ang ngayon, kung sakaling patuloy itong judge na ito eh. Kahit ito sa regular court, nangyayari, halatang-halata naman. Ganon. Nakoconfront kami ng ganong challenge. Anong gagawin namin? Pag talagang hindi ko na matiis, hindi ko kasi ugali yan. At magtsaka lang mag-file ng inhibition. Ibig sabihin, judge, huwag na muna kayong umupuri yan. Bayaan nyo na lang ibang judge para hindi mawala ng tiwala ang mga tao sa hukuman. Ganun po yun ang tawag doon na inhibition. Pero wala pa ho pa ako nakitang ganyan sa isang impeachment court na napainhibit ang isang senator judge.
2: Opo. Attorney, ano ang basa po ninyo? May magpapatawag ba kay La Chica sa hearing, either yung depensa or yung prosecution? Kasi sa mata po ng ordinaryong tao, hindi sa lawyers ha, kasi sa lawyers nag-iisip ng strategy yan eh. Sa ordinaryong tao, parang may bitin na parte, para hindi kumpleto yung kwento, hindi natin alam kung saan talaga napunta yung ginamit kay La Chica yung pera, attorney.
6: Tama yun, Alvin. Kaya yan, kita mo yan ang talking point ngayon. Ipipresenta ba siya o hindi? Tingnan natin. Tingnan natin ang prosecution. Alam natin, palagay ko, even the public knows na significant kung meron man siyang sasabihin para magbigay liwanag ng paano ginastos yung confidential funds. Kasi sa kanya inintrega, sa kanya ibinigay, at siya daw yung nag-disperse. Diba? Eventually, kahit siya hindi special dispersing officer. So ang sa prosecution, palagi ko, biggest challenge ng prosecution, while alam nila yung importance nito, halaga ng testimonya, alam mo, pinakamahirap mong gawin yung hindi mo alam ang sasabihin ng testigo. Baka bulagain ka dyan eh. Siyempre, attorney, ba't mo nasabi yan? Kasi hindi na nila makakausap yan kasi hindi naman nila kasama yan.
2: Then, well, what is the worst thing that La Chica can do to the prosecution?
6: Okay. Yung hindi nila in-expect. For instance, sasabihin niya, ganito ho yan. Ganito ho talaga plano niyan. Kausap ko yung ganitong ahensya, kausap ko ganitong ahensya. Tapos po, meron pa ho nga dyan na nagpa-facilitate na ganito itong public officer eh. Baka magpangalan na magpangalan yan. Hindi mo ngayon masabi kung sino papangalanan niya at kung sino ang kasama. Eh paano kung sila... Kasi ito naman...
2: So kung magano, tangkil, maja-justify niya. Maja-justify niya ngayon.
6: Hindi lang yun. Pwede siyang, kung hindi ko naman sinabing gagawin niya, kung medyo, ano, magdadawit siya.
3: Yun, magtuturo na magsasanga.
6: Hindi ba ikaw nakatanggap ka din? Hindi ba ang pangalan mo ay ganito, ito yung tao mo? Nakakita na kayo ng ano, yan, para maganda yung tanong mo, napaspaliwanag natin. Di ba, siguro, alam naman natin lahat ang kamote, di ba? Nakakain, nakakahawa ka na ng napakainit na kamote. Ganyan humawak ng hostile witness. Hindi mo alam eh, paano dyan ito sasagutin? Ganon. Kaya na mas nakikita ko na ang magpipre, baka kung ipipresenta ito ever, baka yung depensa magpresenta nito. Kasi yan, kung disligo nila, mabibrief nila. Dati nilang kasama yan, makakausap nila. Which is natural. Bago ka magpresenta ng testigo, i-brief mo, kausapin mo, alamin mo kung ano kanyang sasabihin para hindi kayo mahirapan doon sa floor. Eh pag ang prosecution nagpresenta niyan, ni hindi makakapag-meeting yan eh.
3: Pero wala
6: darating na lang siya sa floor. Ano sasabihin niya, alam mo? Hindi mo alam. Eh para sa isang abogado, trial lawyer, that's the worst that could happen to you.
3: Correct.
6: To bring, bring a witness, you don't know what he will say. Yeah. Yan ang pinakadelikado.
3: Pero para sa depensa, wala pa rin kasiguruhan kahit kanila nga yung testigo. Pag ando doon na mismo sa trial, paano kung ano-ano rin ang sabihin?
6: Pwede ho. Kaya lang ho, kasi, alam niyo naman kasi, ang testigo, ordinarily, pag tinawag yan, pwede yung voluntary witness, yung gusto niya, at dati kasi kilala ko yan, pareho kami ng paniniwala, doon sa kaso na yun, makakapag-usap kami. Yun naman yung iba, pwede rin na hindi na siya nakipag-usap, i-distance na niya sarili niya kahit sa depensa. Wala na, kasi baka binabantayan na rin ako, pinagdududahan na, di-distance na ako. So, tama rin yung punto mo, Doris, na baka doon na rin lang sila magkita. Pero more or less, kung consistent siya, kasi siyempre iisipin niya, part of all of this is human nature eh. Baka ba ako madawid din dito?
3: Correct.
6: Baka kalabasan ako pa madimanda rito, di ba? So iingatan niya yon, yung aspeto na yon. Kasi baka at the end of the day, ako madimanda rito eh. Ako yung huling maiwanan dito, ako pa pala yung may sala.
2: Pwede tranquil, di yung korte na lang magpatawag sa ngalan ng interest ng taong bayan, yung impeachment court na lang, pwede ba yon? O sabi sa dulo pa raw, partner?
3: Ah, ganyan?
6: Alam mo kasi yan, kasi this is an impeachment court, hindi ito yung parang Senate inquiry or House inquiry na pwede ako magpatawag ng resource person. Tandaan niyo po ito, ito'y halintulad sa isang trial. At ang isang testigo ay mapapatawag lamang ng isang panig na gusto siyang tawagin. Wala po sa atin yung okay ang court. Sige, tawagin ko yan. Although sa Amerika kasi, pag tinatawag natin expert witness ang tinutukoy ko, ang mismong Amerika sa federal court, pwede sila magpatawag ng expert witness nila mismo. Pwede. Pero sa Pilipinas, wala yun. Ang testigo pinatatawag ng partido. So pag hindi nila tinawag, wala yan.
2: Yeah, sabi ni kahapon, may paliwanag si Katrina at si RG Cruz. Parang pwedeng sa dulo, pagkatapos na ng presentation, ng depensa at ng prosecution, para siyang amicus.
6: Parang guidance. Parang gano'n. Parang resource person, guidance. But this is relatively new in an impeachment process. Kasi nga, this is a trial type. Pero kung gusto nilang maliwanagan ng mga sendo, pati hindi, di ba?
2: Opo.
6: There's always a possibility. Yan. Tama yun.
2: Pero sa ngayon pa lang ba, Tranquil, sapat na para patunayan yung akusasyon? Remember, babalik tayo palagi. Ano ba yung akusasyon sa article? Article ano ba ito? One?
3: Article
2: 1. Na sapat na ba ang ginagawa ngayon ng prosecution to prove anong akusasyon? A culpable violation of the Constitution?
3: Yan. Graft.
2: Betrayal of public trust?
6: Graft and corruption.
2: Or kulang pa? May kulang pa sa...
6: Mabuti ni-raise mo yan to help us refresh at yung mga nakikinig sa inyo ma-refresh.
2: Opo.
6: Apat na artikulo po ito. Nandun tayo ngayon, natapos na yung grave threats na artikulo. Nandito po kayo ngayon sa artikulo na itong pinag-uusapan dito, yung confidential funds. Tama ba ang paggamit? Sa aking pananaw, ano na ba ang nailatag nila na patunayan? Napatunayan nila na may confidential funds. Naglabas sa National Treasury, naka-checking ngayon. Napatunayan nila yung mga halaga nito. 500 million para sa Office of the Vice President, 1.2 112.5 million para sa Department of Education, kung hindi ako nagkakamali. Napatunayan nila na ito po ay withdraw, physical withdrawal, cash. At pinatunayan po nila na ito yung inilagay sa bag. Pinatunayan po nila na hindi ito na transport ng bangko. Sila po mismo ang kumuha. Napakita nila na yung pera na yun at inamin din naman ng mga testigo na pinresenta nila, hostile witness, na ito ay natanggap ni Colonel La Chica. Okay, napatunayan yun. Ngayon, ano pa yung mga ibang napag-usapan na yun? Yung paraan ng pagkakagamit. Kaya andun na yun. Kaya kita nyo, hindi lang doon sa auditor, hindi lamang dito sa mga testigo, hostile witnesses na sinasabi ng mga empleyado ng Office of the Vice President, hindi lamang doon, hindi isa-isa nila. Yan ba i-trip landing? Bakit yung pinaliwanag? Ito ba yung graduation? Ito ba yung party? Ito ba yung medisina? Tapos sinasabi lang, ba't nauna yung ano? Ba't, pati ba yung reimbursement? Pwede yung cover? Eh yung mga lamesa, yung mga computer, kasama ba yun? Yun ba ay regular ano, regular disbursement na ginamit o pinasok sa confidential funds? At sinabi yun, kasama sa confidential fund. So ito po, inilatag na. So ang ginagawa ng prosecution, ipakita, hindi lang sa isipan natin sa publiko, kundi senator judges, tama ba ito? Ganun yun. Sila magsasabi kung yun, ayon sa alituntuni ng joint order ng 2015, kung pasok yun. Ngayon, doon sila magsasabi, bakit ko pinaliliwanag na ganito, Alvin and Torres? Kasi nga, sinabi kahapon, hindi natin sinandaan kailangan sabihin, ito na yon, tapos na yon. Kasi nagpipresenta pa ng ebidensya. And if I could further explain, di ba, may burden of proof, burden of evidence. Nagpresenta na ang ano eh, ang prosecution. Haharapin pa yung ebidensya yan. Hindi na nangangahulugan na presenta nila, yun na yon. Absolute, certain. Kasi harapin pa ng depensa yun. Matapos yun, tsaka magdi-decide.
2: Opo, sige, hanggang dyan muna tayo, tranquil. Maraming salamat, ha. Thank you for being patient, as always. Maraming salamat po.
3: Thank you, sir.
6: Sige, salamat sa inyo.
2: Thank you, Professor. Professor na Professor, si Attorney Tranquil Salvador III.
3: Yan nga.
2: One of the defense lawyers po sa Corona Impeachment Trial.
3: Kaya dapat meron ng mantra ngayon doon sa trial. Naalala mo ba si Inday Badiday?
2: Oo naman.
3: Oo, di ba? Ano sa kanyang tagline niya lagi?
2: Ano?
3: Careful. Just sabi, ibig sa si Francis Escudero, di ba, asked and answered, sabi niya, careful.
2: It's so 80s.
3: Oh, yes.
2: Maganda umaga sa iyo, Florante Rosales. O, partner, batiin daw natin si Senator Lapid.
3: Uy, bakit?
2: Nagdanong yun last time kasi may alias doon na Lapid na pilito, di ba? O, si Senator Lapid nakamonitor sa atin, partner, at ang Team Lingkod Lapid.
3: Oy.
2: LL.
3: NL?
2: LL. Lingkod Lapid.
3: Lingkod Lapid.
2: Papunta sila sa relief distribution sa Hagunoy.
3: Uy,
2: at Kalumpit, Bulacan, nalubog pa rin sa baha. Malapit-lapit na sa
3: Pampanga. Kailangan po, Senator Lapid, ng tulong ng mga taga-Bulacan.
2: Oh.
3: Hagunoy, taga dyan yung bayaw ko. Talagang water world sila dyan.
2: Akala ko naman, sabi ko, di ba may hearing? Wala palang hearing ngayon.
3: Wala ngayon. Oo.
2: Kaya papunta siya sa Hagunoy.
3: Oo, mabuti naman. Senator Lapid at iyong mga bataan.
2: Oh.
3: Kayo po'y mag-ingat, ha?
2: Thank you. Maraming salamat. Kaunaan na kita.
4: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
2: Usually, ikaw nagbabasa nito, naabot ngayon, alas 8 na eh. Ha? Ang National Grid Corporation of the Philippines po ay naglabas na naman ng alerto sa araw na ito para sa mga taga-Visayas. Visayas grid pong apektado dahil red alert po mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin ng red alert po, wala ng reserbang kuryente. Kaya asahan nyo na po yung brownout between 5 and 8 p.m. sa Kabisayaan. Habang yellow alert naman po, 2 to 5 p.m. at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dahil sa pagpalya na naman po ng sangkaterbang planta ng kuryente.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Paano, partner?
3: Ay, wala.
2: Iwan na kita, ha? Bye-bye. Maraming salamat.
3: Kikita tayo bukas.
2: Susunod na ang tandem ng Vine with the one and only Mutiara Masa Doris Bigonia at Robert Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
7: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy!
8: Good morning!
4: Ang morning tandem ng Bayan.
8: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
9: Gising Pilipinas!
4: Basta AM DZ!
5: MMM.